neena ma dal difay gis ci bir pavillon Hadraba tey sun borom bu sel ba neena ma gis fekk ben jam bo xamne ben way neena mu ngi ragi betam yaangi bokku ko rek mu ne jak sun borom tabaarak wa ta'ala diko xol rek diko setantal du xef sax neena ma dal di laaj ridwan mi nga xamne moy bëkk deggo aljana diko ki kan la mu ne ma ki de moy ma'ruful karxiyu dafa jaamu sun borom jaamu ko ngir ragal safara wala ragal mbugal jaamu ko ngir bëgg aljana wala bëgg xewal wala ngir bëgg jenn dara ja dafa jaamu sun borom ngir bëgg ko ngir sopp ko mu ne loolu motax sun borom daganalal ko may ko lu mayul kenn nit ñi dañuy dem aljana ba yagg ca sun borom jox leen landu fil kasidi bu ñu ñëwé mu sok leen feñ ci bir bu gatt buñ ko xamé buñ delo seen kër seeni soxna ngeen ci bayoon fakk leen ndax xewal gu mag gi ndax daqay gi mu daq aljana mané su ko xiyar koku nak sun borom may ko mom mu jaci rek muy maruful kakhir ngir sop gi mu sopon sun borom loolu motax mané leen sop gëna ëpp doole ci mbolem bu yi nga xamné moy yew néna ñaar ñi ci def ñi mu wéfu Bishr ibn al-Haris la ak al-Imam Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhum ajnaina motax Abu Sulayman ad-Darani neena kep ko xamne tay ji sa bop la soxlaal lo lek lo naan fo dekk lo sol fo noplo fo nelawé neena ëlëk yow momu sa bop moy doon sa soxla lula musal nga lolé ngay démé aljana ngay mucc ci hisab ngay djéggé sirat wayé ki nga xamné ifem ñepp moy boromam bo ëllëgé borom do ngay soxlam kérogé xol sun borom do ak sétantal ko ak nekk ak mom di wétti likonté ak mom moy li doon itim Sufyan Thawri radiyallahu ta'ala anhu neewna nga xamé né nelawna da ben mbokam mo xamne soufi yu am ter ci yalla la gis ko ne ko na nga def ak sam borom mu daldi wax ñaari beuy nazartu ila rabbi iyan wa qala li hani an rubai anka ya ibn sa'id laqad kunta qawaman idha al-layl qad daja bi abrati mushtaqin wa qalbi amid fa dunaka fahtar ay qasr turiduhu wa zurni fa inni anka ghayru ba'id xolna sam borom jehral munema ndokale degal geureum na nekon nga nit ko xamne guddii da ngay taxaw rek di jamm ci alquran di julli lu guddii bi lendeum lendeum lendeum jamm ñu nelaw nga nek ci man and ak rango yi xoxel ak xol bo xamne bi dafa lak ngir sopuma legi kri aljana yaangi ni tanal kri kra nga ni tan bu la ci neex da nga di ma ziar rek so duma la fari mukk fo ma skole gis ma naka nonu ci jamm ñi du ñak mukk ay jamm ño xamne dañoo takku jëm ci yalla buñu amé kuñu andal and ak mom buñu amul kuñu andal it dem dara du dox seen digël seen borom nguru ila naqati fi sahati alwadi la tax li baamul khasalina kullama azama almatlubu wa sharafa sa'ad maslakuhu wa tala tariquhu wa kasrat aqbatuhu gañu ñu ahlul yaqini yo xamne ñom seen xol wolu teggu mat deug deug nek seen xol ba fess ko dañuy yegando jamono giñ tollu li wa aduna bepp di yek kan ku ne ligay yek dañ la koy gëna yek dañuy am yermane ci jaam yo xamne musiba dañay jop ñu ngay gañ nga xamne ñom la suñu borom tan ñu nek ruqabaullah ñan ñi nga xamne def nañu tahaqquq bil wujudil mawhubil haqqani ñu def ihtimam bil khashyah wal amal salih ko fu bëgg nga xamne mom lañu bëgg ay mun xey bo shahadati moy indi ñu dekkale ak yalla tax señ touba neena dekkale giima dekkale ak sa borom tax na lu bon mënuma jégué tursi anil la dari wal mafatih bi salamati min jari min nifaq tursi anil ayni wal fujar kaunu badi'il alamin jari dekkale bogu mu dekkale ak boromam ba diko ñaan diko wo ya rabbi bam ne ko neel ya jari yow sama aji dekkale gi bañ wax sama borom lolu nak moy du ak yam kayam sorina ak yam kayam

ndax dafa amul dara lu ko doy ci yalla ndax xir gi mu xir ci yalla ak bëgg gi mu ko bëgg ndax jaamu suñu borom ak jox ko sa bop ñeenti makka bala am ben bu ñëk bi moy al ibadatu moy sax safara di duggal nit aljana mo tolok ilmul yaqini waye al ubudiyyatu nak mo tolok aynul yaqini faw nga jéggi al ibada ba wéx ko bala ngay ag ci al ubudiyyatu deug deug deug mo dem jaamuy jaam ñepp day nekk ci sa loxo ñu wa asman ak wa suuf bo jige ubudiyya sok ak ci ubudatu ubudatu nak moy al haqq moy haqqul yaqini ubudda al hurriya ci teb moy sa borom may la sa bop may la ñi nga andal goral la yaatal la motax mo ya malikal mulki li wasaqta duna jawan fil mulki wal malakuti dahra ya allah may jim ko may bopam ak kep ko and ak mom motax mu nek lu muridin bi yaluz yasadu wa innahu min al-ladab ba'd motax mu ne wajhu alladhi yuhibbuni yabyad yamuju su'adat yabbu ndax sop ko moy sop yalla sop yonent bi sun borom nak señ bi neena yaatal nama ci mulk ak malakut yaatal go xamne fu ma fi neex lay wëlbati ko lolu gëna ba nga xamne taxañal nako yoon li nga xamne mom la gañu bax ni dox mu di jégg ko ci dir bu gatt lolu nak tabax sa borom la ci jam ba mu bëgg jam ba ko neex jam ba ko xaf mu tanon ko ci ëgal def ak ruham mu ëpp ruuy gën leena diis gën leena yaatu gën leena gudd gën leena tal gëpp ru bu ci akano ruham bo ñëwé top ko ni nga xamé né bu mbam naaxé mbam rek koy tontu bu ci samé picci rek koy tontu gaa ñi nga xamné amon naan ñom ak bok ci azal ci yowma araftu ñokoy wuyu fi mu di ko xamné ki wakilu na ci boromam wakilu go xamné mat na deug deug mat waye bo le ko istisab ngir top sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax rasulullah alayhi salatu wasallam dafa neewon at tawakkulu hali wal iktisab adati faman rahiba an sunnati falaysa minni neena wakilu moy sama hal moy sama mbir wakilu ci yalla moy bay nga sa borom lepp lu mu def neex na la lepp lu yalla def neex na la bolé sabab lu neena sabab lu nak moy sunna kep ko xam nak wacc nga sunna fi bokul ak mom dara lolu mo taxone ku xam yalla deug deug deug day baye mbiram ak yalla waye xamne sabab yi motax ñu ci lañu teureele sharia ci la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wote nga matal def di sabab lu bok ba nopi nga xamni ñom ag nañ ci won bu doon seen tawakkul rek dootu ci sabab lu dara seenu yaqin ag nañ waye ngir roy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak jaar ci sunna tax nañ ñu def iktisad waye fuñu demé ba jam ñep jaxle wala jam ñep tiit fofu lañuy gëna woro fofu la seen xel di gëna dalé ni Musa alayhi salatu wassalam diko fir'auna topé ak armée ak lilam mu dem bay fofu ci dakh barul qalzum wal bahrul ahmar bimu demé ba ag fofu nga xamné mënatu la delu gannaaw ndax fir'auna ñi mo andal ci gannaaw seen gannaaw te japp leen ray leen lañu fassiyene ñi ngi seen gannaay te ñom gannaay wuñu ndax wajir ñu ngir xaré dañ doon genn misra rek dem dum Palestine dina innal mudrakuna qala fa ma tara al jaman qala ashab Musa innal mudrakuna ba nga xamene seenent nañu ñi and ak Musa ñep dal di tit ya gañu da dañu ngepp Musa ne kala inna ya rabbi sheikh din dedet yalla la and ke dañu jaaral yow mu jox woon ko ko mu defe tama yus ci lañ ko yegale ci ulul azmi manam martaba juroomi yaramte yi nga xamne ñoo tim yaramte yi ci def tawakkul bobu sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamene uhud xam ngeen ni metté ak ni yeufari bare won ak niñu gagné won julit ni niñu leen neppé won doole ba wër leen ndombo seen jassi dal seen jassi dal seen jissi dal ba kenn ci satu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam shaytané duggal ci xel nit ñi ne leen ray nañ ko ba am ñu woné gannaaw bis bobu lañu gas kan mu xoot mur ko ak cër garap ba mu daanu ca bis bobu lañ ko door aw gëj ci ba mbaxana ngeñ ni mu soloon ba ñi mat ci bop bi ñu door ko xaar ba dam bañum ñu ne ko rebbal ñi ñu alko mu mer ba mer ni xey fen ci kanam gi mu ne sun borom yebal ba may re bakam sun borom na nga leen jéggal dañu xamul rek bi nga xamé ne yeufari bayyi nañ leen delu ñu ñibi Abu Sufyan daldi dajé ben jëg bu jëm Madina di jëgge lu mu jaay ak lu mu lek
mu ne ko ñewal ma yobantale yobante bo xamne boko agale ëlëk buñ dajé ci bërepp tangam dana la jox lu dis gëlem ci ñam ak alal mu ne ko liggéey ci yobante bi landa mu ne ko bo démé ñal muhammad nga titéel mako ne ko kat abou sufyan woni ko na mok xarem ba dañuy delu fi jekli len jéxal len takalé gi benen noflu ba waji akxé bo wax lolu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi ne hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla doynama tawakkaluna ci mom lol mota alquran alladhina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshuhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matillahi wa fadlihi lam yamsusum su'un wa tabawwa'u wa la ilaha illa fadlun 'azim ga ñu nga xamne neñu len nit ñi dajoon nañu ngir jëm seen ko waray len ragal len len tit len lolé dol len ak gëm wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel mine yalla doynanu te ci mom lañu wekk suñu mbir yaronte bi sallallahu alayhi wasallam taw bam yag suñu borom xamal ko ni ko loola amul mu xam la ne buñu ñewon day dañu melni demb manam ndax malaika yi daax nañu xat dag li ñeen di ray buñu delu ci won rek ñom ñeppay jeex naka non ibrahim alayhi salatu wasalam biñ koy sanni ci kam gu maggal nga xamne ci lañ dajale mat taal ko ba nga xamne ñinaaw lu naaw digeentem ak asman daanu ci ngir xëñjaay safawa ñu def ko ci mbax tanni ko bimu daatan ag ca kamba ga sayyidina jibril dogale ko ngir yermande ne ko ndax masaral safara ci mu ne ko yalla la ko sante wala yow rek ya am yermane bop ñew mu ne ko mama am suba yermane bop mu ne kon nak bayil soxla wuma sa ndimmal dimalal yalla doyna ma mu ne ko ñaanal bok sa borom mu ne sama borom xam gi mu xam sama mbir doyna ma ba duma ko ñaan wolu gogu mu wolu won momit bok ci ulul azmi gisini ni nga xamne mom la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def ak la musa defon bu fete seigne touba bi nga xamene don gi mu ko don jamono yi nga xamene ay mbokam yi ko gëna jégué am nañ position bu ñu jël ci day ci gannaaw xarab samba saaje ci xassa xissa bobu ni ngeen koy déggé wal batiku nañu jamono yi nga xamne touba bi itam ñing koy comme tambalé diko jéma bu ndi xataal digënté bobu bop dafa delu ci hasbunallahu wa ni'mal wakeel la bu xassida gam way bu mu jëme ci gëj gi mom la kon nak wolu la jam ñi rawante wolu gi ñi wolu yalla ba nga xamne ku da faaka teural leen tek ko seen put war leen rendi mok nga bayyi leen ñi dem la ñi male kep seen borom dong lañu sédé mo tew ci seen xol te tew gi mu tew ci seen xol reey na reey go xamne gisatuñu leneen wante dañu leen di sanni ci safara yi gisuñu ko yeguñu ko mota hayran bi sallallahu alayhi wasallam bu ngeen wakil won ci yalla deug deug wakilu kon da ngeen def ni picci yi def sun borom daf leen di wërsegal ni nga xamne ni picci yi buñuy xey dañuy xif buñuy gont seen biir yi fess dal non leen sun borom di wakil wala basallahu alayhi wasallam wala basallahu alayhi wasallam ba ko fi la dis kon nak lan dama dama amul katan amul xam xam amul man man dañ koy dogalé bari na likoy yakal bari na tol na ci jamono ju tiss lan moy taxem xana arruju ila rabbi delu ci boromam rek dama dama taraxlu modi senem taraxlu ak mok moklu ak fofé jëm ci yalla diko ñaan katan mëna jëf lu koy jëriñ motax señ touba ne kamaruju oka rabbil kalbi yakunu awla min ana'i darbi li nga xamé né sheytaane sun borom moy boromam setanane di xaj bum la xir ni nga xamene fi ci aduna keur ko amé xaj nga dem ci borom keur ga di borom xaj ba ne ko teyel ma sa xaj bi mu teye ko mo gëna woor ne wut sa xeer wo xamne da ngay fasiyene xexa xaj bi mu ne nak itam setanane boko bëgge man da ngay delu ci sa borom nangu xam tak lot ak sa doodi ak sa tele di sa bop sa borom parax lu nak ci kanamam mu fegal la setanane waaw ñaan itam bokk na ci gannaay jullit yi gëna mag ñaan ci ngeen ci masalikul jinan señ bi tuduna gërëb yi ñuy nango ñaan tuduna jamono yi ñuy nango ñaan tudd nit yi ñuy nango seen ñaan xam ngeen ne jamono yi ñuy nango ñaan yu bari la waxtu woore ba ngon jot ngay dopp waxtu wuñ la toñe ba sa xol tang nga diko ñaanal kila ëpp doole wala mu togn la togn gu mel nonu waxtu wo xamene wi yaangi naan ndoxum samsam
waxtu wo xamene wi yaangi jang sa waqaf ba agale rawat na nak bu fekente ne ya mu ngi wacc ci waqaf bobu ngay jexale alquran bi wakana ci jamono yi nga xamne yi ci nango ñaan itam digeunte nodd ak yaqam naka non bu ñuy nodd digeunte hayya ala salat hayya ala salah ak hayya ala salah hayya ala salah digeunte yoyu itam digeunte ñi nango ñaan la wode jang surat lan'am ba ci hatta qalu lanu min hatta nuti misla ma uti rusulullah bala nga wax allah a'lam ay ci risalati nga doxé ci ñaan sa soxla naka nonu bu fekente ne itam doom la jo xamne ji wajuram gërem nako mom itam ku ñuy nangu ñaanam la non mu

0: parti bok na ci bu lek lu lewul mu nek ci sa bir bu son lu lewul bu tok ci bëreb bu lewul manam kër go xamne wala bëreb bo xamne borom nang bëggul nga tok fa nga difa tok bu ko def bu fekke ne yaangi ñaan fa pour nga kallal sa ñaari loxo ni bir bi jëm kaw li ngay ñaan fap nañu nga matal def jaamu yalla genn mo xam da nga julli ba selmel di ñaan wala da nga war ba ngon jot wala da nga jang al xam ak wala da nga xarxe ba nopi wala nga def genn jaamu yalla go xamne def nga ko rek nga dal di ñaan lolou sopp nañ ko bo ñaané itam bu wax ni mukk ñaan gi nangul tax ñaan gi mën na nangul te do ko xam tax sun borom mën nga ko ñaan lo xamne ba muy ñew sa xam du ko fekke mu xamne kon do ko jeriño wala dina fekk nga melo melo xamne lola dula jeriñ ben nga wess ko wala nga delu gannaaw ba do ko meuna jeriño sun borom xamne li dula jeriñ mu nango ñaan ga mo nopi watale lako lu ko gën motax boy ñaan itam do bayyi da ngay ñaanaka ñaanal rek di ñaanaka ñaanal ndax ñaan ci bopam ak jaamu yalla la te day jégeel jaam bi boromam sonk ñaan bokk na ci melaw julit di fo tollu di ñaan melaw julit bu gëna rafet la fo tollu di ñaan ndax ñaan gi num gëna bare te waxtu wu nek waxtu wo xamne matal nga ñaan gi sun borom gëna ko nangu te waxtu wo xamne ni itam la nga doon ñaan nangu nañ ko ba nopi nga continue di ñaan dañ lañuy nango ci ñaan nga defal la ko leneen ci wet ga xamni seet yaangi ñaan yi diko nangu naka nonu tuup non la demé cheikh abdou rab sharani neena da na def bakkar bo xamné du doon dara du khilafu lawla manam lo xamné rek mënon na def lu ko gën ma def li té loolu dara neeku ci ayu bu doon keneen ayu ci mom waye ñun ñi jégué pey ba suñu borom dafa ñuy jappé lo xamné du ko jappé ñeneen ñi mu né loolu duma dañ diko jéggelu waye ndax xat gi daf may xéñ xatu bakkar bobu daf may xéñ muy jéggelu mu dima xéñ muy jéggelu ba xat gi xéñituma ma xamné suñu borom baal nama ko naka nonu kon jéggelu suñu borom ak ñaan do noplu do tayi do bayyi ndax sa tono la sa njariñ la boko dekke da nga raw sa ay morom yaakar na ni dal fi mu nek nak kon man ñu no taggo ñaanante ba benen yoon ndax dama xawa son lool
1: bismillah wa nak serigne bi ñoo ngi lay nuru re ñaan nga yag ci suñu kanam dafa am ben ñaari bayit ci ahmed bamba yuma bëgg leer la ben bi ci masalikul jinan la bi ci def ci ben ci masalikul jinan ak nenenul bas qadim bi mu bu masalik wa shukru ila lam yakun dhanban akbara wa lasta mustahillahu lil izra ak yaqud li dirk ak
2: wala nga natlu may ton ta bobu
1: bayt wo mu lacc ci masalik yi señ bi ne wa shukru izlam yakun dhanban akbara walasta mustahillahu lil izdira bakar bi nga def ngi ko xati
2: wa shukru izlam
1: yakun dhanban akbara nga bakar bi nga xamne def nga ko bo defé bakar man waxon na ci li nga xamne ibnu ataila waxon na ko fi madal ikam moy bok na ci mandar gam ni nit ki dafa sukkandiko jëfam xam nga ni sukkandiko lenn luddul yalla lo haram la te mandar gam woru la ba ci sa jëf ji nga jëf sax war lo ci sukkandiko ndax jëf ji woru la nangu nañ ko deet te itam mënu defalo ko naw nam wara deug deug mënu lo sa carte agu ci kon jëf ji bu ko def muy lo xam li woor na day sax sa texe manam bu sukkandiko ci jëf ji nga sukkandiko ci yermande yalla rek mo xamne bok na ci kon ci li tek lay waji dafa sukkandiko ci jëfum moy waxtu wo xamne ne ah joom na def na beurec recc yaakaram gi mu yaakaron wañiko lolou day wone ne kon dafa sukkandiko ci jëfum legi mu wax ci bi nga xamne nit ki dafa def bakkar mu def bakkar batay warna sant yalla ci ndax bakkar bi meun na gene li ndax def na bakkar bo xamne bokul ci kaba'ir yi bu ko defé warna sant yalla ndax ba yalla mi nga xamne mo dogal mu def bakkar bobu bakkar bi meunon na nek bok ci kaba'iri bakkar yu mag yi nga xamne ño gëna naxare baye te dañuy waral texé di gu sax kon nak bakkar bi nga jëf war nga tiit balu waye nak na nga sant yalla ndax meunon na fa gëna reey defal musiba ma gën fa reey teyit na nga sant yalla it ndax difulo ko muy lu dagan ndax li nga jëf xam nga ne bakkar la bu fekkon dang ko dagan lu def ko istihlal wala sta mustahillahu ngir lilis dira ngir xeb ko ngane tay di dal man bimay julli suba touti jant bi 5
0: waye lolu amul solo nga daganal ko dal di koy def dal ta fek nekul won ci sax di nelaw da nga newon ci sa lu neex sama kan rek wala muy leneen lo xamni dal man nga ko xef daganal ko ne lal arabul mune gannaaw nak yow bakkar bi tout na limu tout yow reel nga ko sant nga yalla itam ndax manon na fi gën reuy waye itam xam nga ne lu haram la xebulo ko ba diko def lu dagan lolay itam war nga ci sant yalla ndax kon mu ngi wone ne rek musiba mepp mu la dal manon na fa gën reuy te kon batay wa sant war na ca ndax bu neexon yalla mu def ko lu ko gën reuy te itam nga joom nangune joom nga nangune li kat lu haram la man mako def te it nuru na lu tut waye lu reere la ndax man na sabab lenen nga tit lolu itam war nga ci sant yalla ndax bu ko neexon mu defal la ko ndax bakkar bu tut itam bu fekke dang ko da nga fass ne lu dagan la day dal nek bakkar bu reuy boko daganale rek muy bakkar bu reuy ndax ñaari togn la togn yalla ba nopi ne tognuma ne ko tognuma la mu melni nga togn ba nopi ne ko tognuma la xol day gëna tut rek kon nak war nga sant yalla ci bakkar meñon na fi gëna reuy te gënu te far yalla defuko meñon nga sant yalla ndax bakkar bi nga def meñon nga ko xép ba daganal ko ne dal lu dagan la lolu itam dalu la kon war nga sant yalla lolu moy beyt bi
3: ak yaqud li wa la yaqud minni illa liman shi'tu bi idhnin minni
4: yaqud li wa la yaqud minni illa liman shi'tu
3: bi idhnin minni
0: sun borom da fay womat di indi ci man yam ñi mu yene taxé te du jele ci man yobbu ci kenn wala yaqud minni illa liman dul ko xamne ki rep sopp nama ko xamne ki itam ak taxem dana joge ci man dem ci mom day fekk ko xamne neex na ma rek man lay neex sun borom bay ko taxé mu jele ko ci man
4: wala yaqud minni
3: illa liman shi'tu bi
0: idhnin minni wa bi idhnin minni ak sama ndigal itam ci lay doon
4: du jaamu yalla ak togn la boko lekke it lek nga lo haram mu ngi ci sa biir boko salé sal nga lo haram boko dencé denc nga lo haram dañu la hisab yawmal qiyam té da nga wax ndax kristine bu dugg sa loxo da nga wax yawmal qiyam namul dikke nang ko fago nang ko amé ak ci lan nga ko def itam baña ba mu jeex
5: ñu gis né serigne touba dene akramal hayy alladhi laysa yamut wa bi'anni hayyun bihi la samut wa fubarati li khadimatul mulayati ni mom la yamut ni ila tuwa nafsi intahawal mo te yalla ni kul nafsi zaiqatun mo so deuxième question aussi mo internet il yalla dafa ne
0: utatu ba no ba sen tuba waxna du de waxna ko fu bari wa qanil maut wal amrad yarfa'uni bir ruhi wal jism lil jannati war rahi sun borom amna jam ño xam ni segal na len de way nak ci mirom sahir wi nit ñi ci beut nit ñi dañu ko gisee ni fakkal nak de nga xamne moy deug de du len dal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bimu fi joge te sahaba yep tit ni seen xel dem ali nabi talib tok meunatu la jog sidna omar nit ñi war ko muy ciow di wax yo xamne du wax lu ken xam nan ñi nan mohammed deena ya mohammed mi nga xamne dafa dem rek de yaale borom ni musa demé won dina delu ci bu ñewé gañ nga xamne dañuy wax nan deena dañu dëgg seen loxo ak seen tank dañuy def ni sidna abubakar radhiyallahu anhu bu mu accé dafa wa ko rek xotti mbolo mi ba ag ci fiñ ko teural sallallahu alayhi wasallam mu muri kanam gi dal di koy fon laqad ta'ayyana maytan dal dina giñ naane de nga xamne sun borom bind ne ko ci yow mu def nga ko wori kon ñom amna luñu tuddé lo xamné mom la nit ñi tuddé dé ci seeni bëtt non lañ koy gissé batin nak dafa solé zahir lool fekk nga ñu dé suñu borom néna wala tax ci ban lañu qutul fi sabilillahi an waqtan bah yaul inzar bil mirzaquna bu len jortu mukk gaay nga xamné dañoo jox seen bokk yalla ba juggé ci ngeen jappé né ñu dé lañu dé déw ñu ñay dund fa seen borom dund gogou façon dund la go xamné ndax ro ci bokk waxna ko ci conférence yi bari ro ci bokk no rapport ak yaram ko xam na defena ko laaj laaj bu mel nonu wa continue baye bu ay daraja yu bare la kon nak de ay martaba yu dul jeex la yu bare amna ño xam dañu de amna ño xamne duñu de melaw sahir wi nak ci niko nit ñi gisse ci sahir ne nonu la mbolem ko yalla bind dang ci jaar moy kul nas zaiqatul maut waye nak ñetax sun borom naan bu len jort ni mukk de nañu dedet ñu dund lañu fa sun borom di wërsegu ni ñoñu batin bu mom xootna ku ko xamone sax do ko waxtane tayit mëne ci jox xam mel misal mu ko mëna xamlé waye nan nangu rek
4: ne sun borom wax na ci alquran ay gaay yo xamne duñu dé seigne touba ci bofum wax na fu bari ne sun borom fegal nako dé fegal nako yi tawat yi ni nga xamne nak mom ci bofum mom xam nako ndax jaar na fa moko xam deug deug xam jaar ñi ci def nga xam dañu xam tasawuf ba xam tasawuf aguñ ci haqul yaqin bobu ilmul yaqin ci lañ ci tollu aguñ sax ci aynul yaqini waye mën nañ ci misal lo xamne du dugg dopp ku ci amul ilmul yaqin ndax batin la bo xamne bokul ci lañuy waxtane waye seigne touba sun borom fegal nako de fegal ko tawat day dund bakara ñi ñi euf bufte bi xal jaar bu yamul xamit muy dund gañu bax ñepp wër ko sun borom indil ko xéeti bér ndem bér ndé gudul jeex mukk ni ngi waxe wala ni al abraru fi ukhraya an qadili bil intihaq raya taq ni
5: rajul amna benen a deux question moy dafa am ñukoy wax yalla la ndax may laaj ndax du shirku ndax yalla neena faalu annahu la ilaha illallah meen ngi ko wax yalla ndax du shirku
4: baabu am xatar la sax tax yalla mom nangam yalla la diw yalla la ëpp na ko ko wax ci sharia sari adana la yar amna ci fo xamne bo fa agge sari adana la rendi dana la rey teewul nak amna lu am waye nak kikoy wax ndax xamna nam koy wax ak la tax mu diko wax wala deet fofu la mbir ma nek bu fekke na xamna fam koy tegg ak la tax mu wax ko dara neeku ci ludul la ca nek moy jahil bu ko deg faxe ko nona gaaji kuko xamul nak kiko wax ñaaram jahil wa sahi fakene ko wax sahila dañ ko laaj lu djublu fakene zahil zahil la hukm lahu amul atte waye nak sahi bi nga xamne mu ngi and ak xelam wax ko te teggu ko fenn mom def na lu reuy ndax al halat li taxaw ñu reey ko bimu ne ma fi wasil jubati illa allah subhani ma azama sha'ni ana al haqq bamne man may sun borom al haqq haqq ci tru sun borom yi la ne mbum mi kan newul ci bir lu dul yalla nam ko waxe xam nako lam wax xam nako waye nak ahlu shariati ñom te ñi nga xamne ñoko doon atté nangu wuñu tawil ba xamuñu tasawuf dañ ko ray ñoñe ko ray nak nga xamne ah shariat nabi sallallahu alayhi wasallam mo tax ñu ray ko dara du leen ci fekk halaji dara du ko fekk ci lam wax ndax lam wax dafa fekk haqiqa manam realité bu am mu bëgg ko wax te xamul nam koy wax mënu ko wax ndax dafa am ci haqaiq yo xamne lamiñ ak ben langue ben lak mënu ko genn mënu ko wax te tara nañ ko wax ki nga xamne nak dafa dem ba leer gand ko ba xamut lu mu wax mu wax ko bu fekkent ne atté wuñ ko ci sharia yalla musul ko dara du ko ci fek buñ ko atté ci sharia ray ko mu xamne mom ci bopam mo joom lo tax ci abdul qadir jilani radhiyallahu anhu halaj dafa fakkatalu sa amul kenn ku tey ci loxom rek waye buma fekkon jamono dana tey ci loxom kon bi nga xamene ma ngi dañ ko netali ne ci njaarem dafa ma sa am ben nar bu señ bi togal ñi waxtaan bu yagg am ben talibé bu wonk ni wallahi bakka yalla nga deg na nar bi dina mu recc mu dis lol fu mom señ bi laaj ben ndap ñu raxax ko am set mu laaj peñu suukër ñu xolli ko sepp ko ci kël bi ñu continuer seen waxtaan ba suukër ci sey ba def lu kël ne dërëm rek ci taan ki bi mu jox naar bu jox ñi fi toowal ñëpp ne mos leen ñu mos ko mu ne leen ndax mën ngeen a taxale suukër ci ak ndox mi ñu ne ko màkke loolu kenn mënu ko ndax suukër si ndox la ndox mi suukër la mu ne ndax am kiñ ma doon tudde loolu noonu léegi noonu lam demee loolu mooy damma xayaati li xayaati llahi allahu daaxilan jinaan allahi mané nakari na duggal nak ci bop nit yoyu ken waru koy wax ndax ka xam fam koy tek rek ko meuna wax waye keneen ko wax lu bari ngi ci bir lu reey ngi ci bir halaj do tax ñu reey ko ibn qasil mel non lañ ko reey ibn sab'in lu mel non lañ ko reey ak ñeneen nit lu ñoom ak nitul ñoom ak nitul ñoom mune day lañ wax deug la te itam ay nit ñu sori ci yalla lañu ñu xam yalla ba mandi ca leer yalla waye nak lañ wax sharia ci bopam daf ko téré ndax téré ko sharia téré motax ulama wu deug ci ray leen kon nak dama da ni ko war na laaj ci lepp lu mu xamul buñ ko ne li kat mu ngi melne soobu ci takal geej ji te mënu la fey man nga lab de man nga lab bo mu ne fey dara nekku ja waye bo mu ne fey
0: buñ la ko téré xamal la tax ñu téré ko buñ la téré lélé mëna dem sax ba ñu téré la tak gi rek lutax xalé bu ndaw nga bo yéne ci bo démé ci tak gi lén nga djéggi ko dugg ci ndox mi ta kon salam mëna ka téré motax yi mel non yépp bo gisé alquran ñi xam deug deug al ulama rabbani yoni di téré ko ko firi modi né nit ki waxtu wuy dé dañuy mourid ba ci xolam yépp yépp yépp mbolam li ci aduna biir ak bitti ak jëfëm ak lepp day leer ci mom né reddi baramam yi waxtu wo xamé né limu fafon.
6: Vous écoutez
7: le réseau
6: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et Lerke FM.

0: xamné nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko ne ci ay at ba suñu borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi li ko taxaju moy ñi nga xamné bu ni and ak seen soxna dañi gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yomuna do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké dal di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afa nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme loko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëbëtu da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné day jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn seysar ak defal ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galan ko dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci señ mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taxi man yi waaw place mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah de la leral pour wax la garab gi yep ak ni ngi jele mu gëdal leen ci yow inshallah rabbi taala jere
1: jeureu mbokk yi kon mi ngogulé lolou mom moy garab yi nga xamni kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidine mokhtar sidla sibtul amin indil muy garab go xamni da fay dox ci walu goor yi nga xamni dañu aminé katan ci walu sey ak ya ci aju neena daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamni daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal djey coiffeur mi ngi jakarlo ak taxi man yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo lacte place mafal djey coiffeur wala ci taxi man yi dañu lako wan wala itam nga wo ko ci numéro bi 76 484 45 16 inshallah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bek ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
2: kun fa yakoon la dambe xam xam bi kamam bo lek sir al qur'an hakim serign bar
3: anzalni khayra qadim al mustafa
4: sunu café xelkom di café 100% naturel waw café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañu ko jëlé indi ko fi ci sénégal tanu ko raxas ko ba mu sét saaf ko liggéey ko ci liggéey bu sel sét jaar yoon ci ñu xam café té mën ko muy wa kër serigne saliou mbake sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën don wala nga bëgg café goy nan sa bi keur wala café go téxalé say gan sunu café xel ko mo ci mën xolal ma yi amba la jitaru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xel ko ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café xel ko moy café gi ñepp tam
5: Touba ci kanam
6: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi du touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 weevle orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacke mu yag fu lol te weur ndax touba ci kanam kat moy laaj lu nu meun def ko fuñu xam
7: misrak mi abi jaay khair man abat wajal ilahi maskani touba misrak mi abi jaay khair man abat
5: Moki Sénégal, Koko Diem ak Koko Men Buñu Ben, Mamadou Sidy Bey Diop Talib Faté am xama ma ci padium ci sanaka dem facilité di voyage kat bi. Mamadou Sidy Bey nek fajj kat bo xamanteni kenn dootu la table li nga xamné da koy fajj. Yow mi nga xamné da nga am hémorroïde interne wala externe, dawal gaaw nga dem séti Mamadou Sidy Bey, ma nga am loxum ci bi katara. Mamadou Sidy Bey da nako fajj juroomi similitam la opération, way nak bu len fajj garab bu am solo bobu nga xamné mënu defé djouni djouni. Yeen ñi nga xamné da ngeen am impuissance sexuelle, taw ci leen gaaw ngeen séti Mamadou Sidy Bey ak garabam mucc ay bo nga xamné mom modi joni djou modou sidibe dana fajj li di figom pertinent yax yo xamné day metti tank yo xamné day tank di ruh wala bop yo xamné da fay metti modou sidibe andi na ci ay garab yo xamné garab yu mucc ayib la yeen ñi nga xamné da ngeen am bepp jangoro bo xamné mu ngi ci walum beut bu ngeen dawé setti modou sidibe mo dafa leen ci safara ci da ngeen ko bëgge
8: ak mohamadou sidibe sidibe bour nekk fi ci touba garage darul mohti ci étage bi dende ak daral di ci garage darul mohti dende ak defar ko tu ponuy wala bo ñëwé ba ci darul garage daru gilé nga wo ko mom mohamadou sidibe 77 304 29 29 77 304 29 29. Mohamed Sidy Bey Mbour ngay fajj hémorite fièvre beut siti impuissance sexuelle infection ya ci mën waye chefis ken du ko xëtto yow ndax liñ ci def feñal fepp hémorite moy lan ak nokay safara
9: kep ko xamanteni nga am problème hémorite bu commencé ci yow sa bir bi day séré séré nga xamanteni da ngay séré ñaari fan ñetti fan do dem douche wala da ngay def séré bi nga xamanteni semaine do dem douche lolu moy problème hémorite wala ki nga xamanteni sante gibi day met hémorite moko def wala ki nga xamantene sa tanke yi day cramp day dis hémorroïde moko def wala ki nga xamantene bo leké touti da ngay gaaw fess hémorroïde moko def wala ki nga xamantene hémorroïde bu fekkentene yagane ci yow bo démé douche da fay déggéné pitch bo xamantene day gënd wala ki nga xamantene bo dem douche da fay gënné direct yoy yop hémorroïde moko def kep bo xamantene ya nga am yoy bu fekkentene ki nga xamantene ci bir bir la nek bu sobé na inshallah bo ñëwé ci man dama lay jox garab bi nga xamantene bu ko commencé utiliser wala ñaari fan ñetti fan da ngay tagaga mo bu gat inshallah rabbika bu fekkentene ki nga xamantene da fay def pitch bi nga xamantene da fay gënni lolu bu sobé la inshallah rabbika bo ñewé dama ko la jox yo xamanteni forot la bu nga xamanteni dang koy diw su ko defé inshallah bala semaine picc bi da fay toj inshallah da ngay am li nga mel bu ñëk lolu ngay mel bu sobé la inshallah rabb
10: man la modou sidibe bi nek garas daru dama ñewon fon fajj sama jabar mo am imri bu gennali mais yalla def na ben budel lama jox ben budel man na sama soxna nang bu ko nané mom sala imri bi do xey genn neew na ma delsu wa sa way mu juba delsu wa waaw mais ben budel dong lama jox kess woon na serigne fallu mbacke lolu mom ma la ngi wax lajuma lu cher sa da na mon yo mécanicien wala da manako dé man do mé def damay takal yalla da mu jox ben boudel bima jox ci la sama son ci nan non la affaire do xey sey barke sin touba waaw
8: waye hémorroïde bobu nga xamantene wax nga ko dafa am externe ak interne bu neub ak bu feus ba lepp dang koy ratale fa dama beug seeni jaax lu jeex
11: gisuma ko melni yow waye loone man na ko rek man nga ko man ñew na affaire dajé dama ak yow waye jangoro bi nekkon ci man yépp hémorroïde bi dañ na andi na fi ñu seeni ba lendam dang ko fajj joni joni bo déme ba nga xam sa carte neew na bu yalla dogalé nga ñofu bu la joxé ni terem bi boko nané do ko jeexal bu yalla dogalé nga nan ni terem bo nan ko ba mu jeex do jeexal sax li lo man dafa ci bagay gore dang ko man na fajj te jambana te werna te wax deug yalla ak wexalam seru nit la ko xamanteni bi limuy def man nako xamna ay jang nako ba man mi de yewon ci man dili nako ma ngi to wa te yalla dara yegatuma ko sama xamna ay siti muy ndoxum siti hemorrhoid dema dem ba naw ka ñew kat ci sa walu keur bu yalla doxale dama lay leni nga ñew ci mom ba mu jox la gal dara li tan yi boko nané do jexal li jambana tuwarkal
8: ak mohamadou sidibe bour nek fi ci touba garage darul mohti ci étage bi dende ak dara gi ci garage darul mohti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci darul garage daru gilé nga wo ko mom mohamadou sidy bey ci 77 304 29 29 77 304 29 29.
5: Wéte gis bokku ci ni ngeen di dégg da leen na safara ba no
12: sëndu lo dudu man pierre djon
5: lan nga fay ci wax ci tax fecc ak mom mo la dal
12: man mo la dal
5: ah emory bu gën bi mohamadou sidy bey xana fañ moko dé
12: ay ko bu mu wër
8: mohamed sidy bey ñu li nga xam tane modi impuissance sexuelle joni joni def legi gis legi wa mohamed lolu yeen na yépp wa yalla moko may lolu problème impuissance sexuelle ñaari façon lay dem ci nit problème impuissance sexuelle am na nga xamanteni hémorroïde du moko def ci nit am na nga xamanteni dossier ci moko def ci nit bu sobe la bala mo wax dara moy borom bi da bo deggé sama wax bi fekkanteni problème impuissance sexuelle momo dal inshallah rabba bo mo deggal li malay wax da nga xamné problème impuissance sexuelle la faiblesse da fa am yo xamanteni da ngay gaaw yegi sa bokk lolu yépp problème am na nga xamanteni hémorroïde du moko def am na nga xamanteni problème dossier ci moko def kep ko xamanteni ya nga am problème lolu bu sobe la problème faiblesse la la wax de bobu bo jélé garabam joni joni nga koy gis mom nekul li nga xamanteni da ko jël garab dem suba wala dang ko jël garab dem gennaw suba lolu joni joni lay do lolu moy problème impuissance sexuelle bi bobu garabam mo tuddu joni joni ci mam
13: waaw assalamu alaykum waaw man mi sidi be problème new katan la amone waaw ci jour magal ma deg ko ci la ñew fi ci garage daru mu ñew mu jox ma garabu joni joni bi waaw garabu joni joni bi mu deme bune butel la ma jox ci guddu gi ben casse yi ma nan ko la am sama ngoro mu xey la ko mané ko faj werna sax mu ne ma continue garab bi waaw sidi be ma faj ñom wer waaw li waxuma ko pour mu fay ma way ki man mi bu ma dege sax gem ma ko waaye bu ma ñewé ni faj da bu mu wer waaw ko am problème new katan da ñoxum ci do emorite waaw ñewal fi ci garage daru mu ngi ci garage daru waaw bu ñew bu daral boko wër ak mu genn waaw inshallah
14: waaw assalamu alaykum mbokki juliti mbokki talibé ma ngi leen di nuyu mbokki Touba ak mbokki Daru Musti man defa la joggé goné la nak lima am ci at mo tagut fan wér yaat ma amone new katan wax deug yalla bima deg le radio bi deg sidi bi mbour ci la ko wo waxtan bu jubok mom mu ne ma ñew bima ñewé mu jox ma garab yi buma jele garab gi ci sa silat jota sama carton waye sama carton nak ñakon nako mang koy sante bu baax kep ko xamne da nga am emory wala ngay séré wala bo te dék sa soxna sa yaram sa xel du ci nek nga am fébor yoy ñewal ci four bo ñew bo jëflanté ak mom da nga am contente bu baaxa baaxa baax man nak contant na bu baax limam ci at nak bari wul fu motu ñaar fu kiat ak nangam wala fan wéré at yu manki touti la waye wax deug yalla ñak new carton mom amon nako waye bima ñewé bu mu jox ma garab bi ben kaas la ci naan guddiguma ko naané ci la gisat resultat yu lu leral sama digante ak yalla nak mo tax may wax sama apply taala waaw ma ngi koy sante bu baax diko gërëm o fogalé mesim nanon gidmanu na pa bo paax to santa rogo yalla en tamit santa sirno Touba santa borom daru gidma rogo yalla mi koy kam je problème new carton o jaxet outé lol nda rar jotlé roga tok foka tam fa sidi be mbour meki Touba garas daru muhti ta ref new carton emorite bo ñamu na reyo ba bos kep ko wana na ko jek febar nene o da ha garno tin lam mi de wax de yalla fanweri ak te war mo jek jet new carton ara foka roga foka tam futen bo ndamir na lay taxamaté na sasi ga atum carton sa dakuy dami na sasi o fogole serer kep ko wana nande jigaw neena problème giro garde sidi men garas daru musti sidi be mbour men Touba garas daru musti wala hoy na 77 304 29 wassalam
15: merci en wax touti la sidi be mi bari na ñi fi ñew indi fi ak new carton te biñ fi joggé bañu démé ba ci ngonté la seen xol ci dinu guuy luñ doon wut ci carton am nañ ko kon nak ñong koy ñaanal yalla noni muy cartonalé mag ñi dem ba mënatu la gone yi fay seen bokk yalla nako yalla cartonalé nonu sidi be bi nek garage daru musti ngotu la bi la su bax la su nango dimbalé aw mag la ndax new carton soko fi indé so démé dé boko yobalé tam bu jant bi soy do tiné ci yow moy bok fi indalé so ñibé sa kër dé so nalé ci garab yi su ngone boko sétlo yaakaana ni dootu neew ci dootu neew ci yow kasté lolé goor ga waxon ni juroom ñaar fukkat amna ko té ngénti la bëkk dem waye man mi dé jégué na juroom ñaar fukkat sama xol dégg na sét té sét na tay kon nak fokk ma wax ndax bëkk dem ba tay yow fi dugé lék sax bobé dawuma lék sax buñ ma tébé ci téré duggu gër dama ci wul waye woor na yalla digënté fan yi limay lék ma dem bay xolaat sa bop na na man mi ma du lañ may lék lo kon nak yalla nga yaa bi may sa garab gi diko nan ak reg yeg na ci sama yaram gi luma geje yeg luma juromi atangi di yeguma ku beug ko la fajj dal beug lu wer ce wo ñewal ci sidi be nek garage daru musti
16: ak mohammedou sidi be mbour nek fi ci Touba garage daru musti ci etage bi dende ak daral gi ci garage daru musti dende ak defar ko to pono yi wala bo ñewé ba ci daralu garage daru gile nga wo ko mom mohammedou sidi be ci 77 304 29 29 77 304 29 29.
17: Mohamed Sidi Bé Siti moy lan
18: ci febar ci sala Siti dafa bari jamono bi parce que Siti dafa def ñaari façon lay donte li ñëtt Siti kep ko xamantene problème Siti ngay am commencé ma Siti moy da ngay xassal sa yaram bi wala yo xamantene da fay tangal sa yaram bi wala yo xamantene sa yaram bi yépp day téel ci guddii day metti wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay xassal bu ko def bulbul bu ñuur bu ne genn sa yaram bi wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay wokko bu ay def ay tache tache sa yaram bi lolu mo problème Siti Siti kep ko xamantene problème Siti nga am bu ñëwé inshallah rabbi ka la semaine da ngay contant ci borom bi
17: mais Siti dafa nek jangoro jo xamanteni ñi nga xamanteni ñom ñoo di fakkati ci bopam daf lay neete
18: wa Siti garab la yi nga xamanteni bu fekkanteni genn na ci kaw yaram bi lolu garab li nga xamanteni dafa nga dang koy diw ak yi nga xamanteni bu fekkanteni ci biir yaram la nek lolu da ngay am garab bi nga xamanteni dang koy utiliser ci biir da ngay nan après mu jeex parce que Siti ñaari façon bi il faut ngay am garab bi nga xamanteni dang koy utiliser pour nan ak garab bi nga xamanteni dang koy diw ci kaw pour mu meuna dem inshallah rabbi
19: wa Siti bi nga xamni mom suufu tanki yi day tangi piki di genn dem kep ku ci am city bo jappante ak mom insha allah rabbi yalla dina la takale ak mom kep ki nga xamanteni manam faible
20: section
19: yi wax ku ko ci am demal setti sidibe mbour garage daru mu
21: di len xamal ne man de dama amone fever bo xamni ni dama tey won ñew katan ndoxum city jangale kadior ak tank metti yeb ay bari lendum waye kero bi mo xamne bi ni yalla dogal na may dem di dem di dem li wor ak ci mom yalla xamna ne fumay wax ni man amna na juroom ben fukat dum wax lo xamne li deug li yalla do nga tax may wax bima ko debale bi asaman da don set li nga xamne mom la ma waxon dama ko gis international ten ko xamne ki deug nga ko tan xamne lolou dal na la bo ñewé garage bu dar musli nga la sidi be mbour ci etas bi ñu tek tal lako
16: ak mohammedou sidi be mbour nekk pe ci touba garage daru mokti ci etas bi dende ak dara bi ci garage daru mokti dende ak defar ko tupon yi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gile nga wo ko mom mohammedou sidi be ci 77 304 29 29 77 304 29 29
17: ci sidi be mbour amna benen jangoro jo xamantene te mu ngi lembe jamono dafa sensible feburu beut ñu la ci yalla may
18: wa problème beut ñaari façon lay don ci nit oti katrak aga ka aga golokom golokom mon munu mako faji bu deme ci golokom munu mako faji mais katrak commencement katrak bi moy sa boti da fay dande wala sa boti da fay café wala boti da fay xonko wala boti da fay joye wala boti da fay xassene lolu moy problème katrak yi du sobe na inshallah bu fekkene katrak yi dem na buuji sul dara bu borom bi ñew inshallah bu ñewé dina ko faji bu mu gis bi fekkene li nga xamantene golokom la munu mako faji ki nga xamantene tension bot la bu ñu mako faji xamantene deug nga sama wax bi nga xamne problème bot ñaari façon lay donc lende nga xamantene guddi da fay leer mais beccak da fay lende wala ki nga xamantene bo do ci laaji sa boti da fay fulu lolou nga xamne problème katrak la wala bu deme bu gisul dara xana bu taal lampa ngay gis wala bu taal courant ngay gis lolou nga xamne problème katrak la bu sobe la bo ñewé dama koy faji ci saas ma gis inshallah rabbi amul ben dikay inshallah rabbi
16: ak mohammedou sidi be mbour nekk fi ci touba garage daru mokti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru mokti dende ak defar ko tupon yi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gile nga wo ko mom mohammedou sidi be ci 77 304 29 29 77 304 29 29
17: Mohamed Sidi Bembour ngay fajj hémorite fièvre beut city impuissance sexuelle infection ya ci meun waye chefis ken du ko xatok yow ndax liñ ci def feegnal tepp hémorite moy lan ak nokay safara
18: kep xamantene ya nga am problème hémorite bu commencé ci yow sa bir bi day séré séré nga xamantene da ngay séré ñaari fan ñetti fan do dem douche wala da ngay def séré bi nga xamantene semaine do dem douche lolu moy problème hémorite wala ki nga xamantene sante dibbi day metti hémorite du moko def wala ki nga xamantene sa tanke yi day cramp day dis hémorite du moko def wala ki nga xamantene bo lekke tout da ngay gaw fess hémorite du moko def wala ki nga xamantene hémorite du bu fekkentene yagana ci yow bo demé douche da fay deggene pitch bo xamantene day gendi wala ki nga xamantene bo dem douche da fay gene direct yoy yop hémorite du moko def kep xamantene ya nga am yoy bu fekkentene ki nga xamantene ci bir bir la nek bu sobe la inshallah bo ñewé ci man dama lay jox garab bi nga xamantene bu ko commencé utiliser wala ñaari fan ñetti fan da ngay tagaga mom bu gatt inshallah rabbi ka bu fekkentene ki nga xamantene da fay def pitch bi nga xamantene da fay gene lolu bu sobe la inshallah rabbi ka bo ñewé dama ko lay jox yo xamantene forot la bu nga xamantene dang koy diw su ko defé inshallah bala semaine pitch bi da fay toj inshallah dang ngay am li nga mel bu ñëk lolu ngay mel bu sobe la inshallah rabbi
10: man la modou sirib bi nek garage daru dama ñewon fon fajj sama jabar mo am umri bu genn ni mais yalla def na ben budel lama jox ben budel man na sama soxna nang bu ko nané mom sama umri bi do xey genn new na ma del soir sa way mu juba del soir waaw mais ben budel dong lama jox kess woon na serigne fallu mbak lolu mom ma la ko wax laaj mu lu cher sax dana mon ñoo mécanicien nga wala dama nako dir man do mécanicien damay takal rek yalla def mu jox ben budel bi ma jox sila sama soxna ci nang non la affaire do xey sey barke sin tuwa waaw
17: way umri bobu nga xamantene wax nga ko dafa am externe ak interne bu neub ak bu fess ba lepp dang koy rateler sax dama bëgg seeni jaax li jeex
11: du suma ko melni yow waye loone man nako rek man lako man ñew na fi dajé dama ak yow waye jangoro bi nekkon ci man yépp emorite bi dañ na andi na fi ñu seeni ba lendam dang ko faj joni joni bo démé ba nga xam sa carte neew na bu yalla dogalé nga ñu bu la joxé litre bi boko naané do ko jeexal bu yalla dogalé nga naan litre bi ba naan ko ba mu jeex do jeex sax litre lo man dama ci bagay goné dang ko man na faj te jambaana te wërna te wax deug yalla ak wéxalam séru nit la ko xamanteni bi li muy def man nako xamna ay jang nako ba man mi dey li won ci man di nako ma ngi to wa te yalla dara yegatuma ko sama yalla xamna ay city muy ndoxum city emori dema dem ba naw ka ñew kat ci sa walu kër bu yalla doxale dama lay leni nga ñew ci mom ba mu jox la gal dara li tan yi boko naane do jexal li jamba tuwarkal tuwarkal
16: ak mohammedou sidi be sidi be mbour nek fi ci touba garage daru mokti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru mokti dende ak defar ko tupon yi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gile nga wo ko mom mohammedou sidi be ci 77 304 29 29 77 304 29 29
17: vete gis bokku
0: ci ñi ngeen di dégg da leena safara ba no
20: sen do tuddu man Pierre Pierre Dion
0: lan nga fa di ci wax faccet mom mo la dal
20: man Mourid dal
0: ah ay Mourid mo gën bi wa Mohamed Sidibé ana fañ moko dé
20: ay jé ko bu mu wër
0: Mohamed Sidibé ñu li nga xam tane modi impuissance sexuelle joni joni def légui gis légui wa Mohamed lolu yeen na ñepp
22: wa yalla moko may lolu problème impuissance sexuelle ñaari façon lay def ci ne problème impuissance sexuelle am na yo xamantene Mourid du moko def ci nit am na yo xamantene do ci moko def ci nit bu sobe la bala mo wax dara moy borom bi da bo deg sama wax bi fekkante le problème impuissance sexuelle momo dam inshallah rabba bo mo degal limalay wax da nga xamne problème impuissance sexuelle la faiblesse da fa am yo xamantene da ngay gaaw yegi sa bop lolu yepp problème am na yo xamantene Mourid du moko def am na yo xamantene problème do ci moko def kep ko xamantene yaang ñam problème lolu bu sobe la problème faiblesse la la wax de bobu bo jele garabam joni joni nga koy gis mom nekul li nga xamantene da ko jël garabu dem suba won da ko jël garabu dem gennaw suba lolu joni joni lay doon lolu moy problème impuissance sexuelle bi bobu garabam mo tuddu joni joni ci mom
23: wa assalamu alaykum wa man mi sidibe problème neukatan la amone wa ci jour magal ma deg ko ci la ñew fi ci garage daru bi mo ñew mu jox ma garabu joni joni bi wa garabu joni joni bi mu deme bu ne butel la ma jox ci guddigu ben casse bi ma naan ci ko la amat sama ngoro ma xey la ko mané ko faj werna ko mu ne ma continue garab bi wa sidibe ma faj mom wer wa li waxuma ko pour mu fay ma way ki man mi bu ma dege sax gem ma ko waye bu ma ñewé ni faj da bo mu wer wa ko am problème neukatan da ñoxum ci to emrite wa ñol fi ci garage daru mo fi ci garage daru wa bu ñew bu daral boko wër ak mu genn wa inshallah
14: wa assalamu alaykum mbokki juliti mbokki talibé ma ngi leen di nuyu mbokki Touba ak mbokki Daru Musti man defa la joggé goné la nak lima am ci at mo tagut fan wér yaat ma amon new carton wa deug yalla bima deg le radio bi deg sidi be mbour ci la ko wo waxtan bu jibo mom muné ma ñew bima ñewé mu jox ma garab yi buma jele garab gi ci sasilar jota sama carton waye sama carton nak ñakon nako mang koy sante bu baax kep fo xamne da nga am emori wala ngay séré wala boté dék sa soxna sa yaram sa xel du ci nek nga am fébor yoy ñewal ci four bo ñé bo jëflanté ak mom da nga am contente bu baaxa baaxa baax man nak contana bu baax limam ci at nak bëri wul motu ñaar fukki at ak nangam wala fan wéré at yu manki touti la way wax deug yalla ñak new carton mom amon nako way bima ñewé bu mu jox ma garab yi ben carte la ci nan guddiguma ko nané ci la gisat resultat yu lu leral sama digante ak yalla nak mo tax may wax sama akulay taala waaw ma ngi koy sante bu baax diko gëreum o fogole mesim nanon gidmanu na pa bo paax to santa rogo yalla en tamit santa sirno Touba santa borom daru gidma rogo yalla mi koy kam je problème new carton jaaxé outé lol nda rar jotlé roga tok ko katam fa sidi be mbour meki Touba garas daru muhti taref new carton emori bo ñamu na reyo ba boss kep ko wana na ko defé bar néne xob da gar no tin la mi de wax de yalla fanwéri ak té war mo jégg je new carton ara foko roga foko tam futen bo indamir na lay taxamaté na sasi ga atum katone sa dakuy dami na sasi fogo le sere kep ko wana na de jégaw néna problème giro gardé ci din mini garage daru musti sidi be mbour mené Touba garage daru musti wala xoy na 77 304 29 29. Wassalam
24: men wax touté la ki dibe mi bari na ñi fi ñew indi fi ak new carton te biñ fi joggé bañu démé ba ci ngon ci rek seen xol ci dina guuy luñ doon wut ci carton am nañ ko kon nak ñong koy ñaanal yalla noni muy cartonalé mag ñi dem ba mënatu la gone yi fo seen bop yalla nako yalla cartonalé non ki dibe bi nek garage daru musti ngotu la bi la su bax la su nango dimbali aw mag la ndax new carton soko fi indé so démé dé boko yobalé tam bu jant bi soy do doone doti na ci yow moy bokk fi indalé so ñibé sa kër dé so nané ci garab yi su ngone boko sétlo yaakar na ni dootu ñew ci dootu né ci yow kasté lolé goor ga waxon ni juroom ñaar fukki at amna ko té ngénti na bëkk dim waye man mi dé jégué na juroom ñaar fukki at sama xol dé ñaar sédd té sédd na tay kon nak fokk ma wax ndax bëkk dim ba tay yow fi dibé lék sax bobé dawuma lék sax buñ ma tébé ci téré duggu gëë demay ci wul waye woor na yalla digënté fan yi limay lék ma dem bay xolaat sa bop na na man mi ma du lañ may lékolo kon nak yalla nanga yaa bimay sa garab gi diko nan ak legi yeb na ci sama yaram bi luma geje yeb luma juromi atangi di yeb mu ko beug ko la fajj dal beug lu wer ta wo ñewal ci sidibe nek garage daru
16: ak mohamadou sidibe mbour nek fi ci Touba garage daru mohti ci etage bi dende ak daral gi ci garage daru mohti dende ak defar ko topono yi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gele nga woko mom mohamadou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29.
0: Mohamed Sidibe city moy lan
22: city febar ciossal la city dafa bari jamono bi parce que city dafa def ñaari façon lay donte ni ñet city kep ko xamantene problème city ngay am commencement city moy da ngay xassal sa yaram bi wala yo xamantene da fay tangal sa yaram bi wala yo xamantene sa yaram bi yeb day teel ci guddii day metti wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay xassal bu ngi def bulbul bu ñuur bu ne genn sa yaram bi wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay woko do bu ay def ay tache tache yaram sa yaram bi lolu mo problème city city kep ko xamantene problème city nga am bu ñewé inshallah rabbika bala semaine da ngay content ci borom bi
0: mais city dafa nek jangoro jo xamantene ñi nga xamantene ñom ñodi fakkati ci bopam daf leen neppi
22: wa city garab la yi nga xamantene bu fekkantene genn na ci kaw yaram bi lolu garab li nga xamantene dafa nga dang koy diw ak yi nga xamantene bu fekkantene ci bir yaram la nek lolu da ngay am garab bi nga xamantene dang koy utiliser ci bir da ngay nan après mu jeex parce que city ñaari façon bi il faut ngay am garab bi nga xamantene dang koy utiliser pour nan ak garab bi nga xamantene dang koy diw ci kaw pour mu meuna dañ inshallah rabbi
19: walu city bi na nga xamni mom suufu tanki yi day tangi piki di genn kep ku ci am city bo jappante ak mom inshallah rabbi yalla dina la takale ak mom kep ci nga xamanteni manam faible sexuel yi ñuy wax ku ko ci am demal seeti sidibe mbour garage daru mu
21: di len xamal ne man de dama amone febar bo xamni ne dama tey won ñew ko tan ndoxum sidii jangalo kadior ak tank yu metti yeb ay bari leundum waye kërëb bi mo xamne bi ne yalla dogal na may dem di wër ak ci mom yalla xamna ne fumay wax ni man amna na ma juroom ben fukkat duma wax lo xamne li deug li yalla do nga tax may wax bima ko dévalé bi asaman daan set li nga xamne mom la ma waxon dama ko gis international kenn ko xamne ci deug ngou ko tam xamne lolu dal na la bo ñewé garage dar musi nga laj sidibe mbour ci étage bi ñu tektal lako
16: ak mohammedou sidibe mbour nek fi ci touba garage daru mokti ci étage bi dende ak daral bi ci garage daru mokti dende ak defar ko tupon yi wala bo ñewé ba ci daralu garage daru gilé nga woko mom mohammedou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
0: ci sidibe mbour amna benen jangoro jo xamantene te mu ngi lembe jamono dafa sensible feburu beut ñu la ci yalla may
22: wa problème beut ñaari façon lay don ci nit toti katrak ak aga golokom golokom mon munu mako faji bu deme ci golokom munu mako faji mais katrak commencement katrak bi moy sa boti da fay dende wala sa boti da fay café wala boti da fay xonko wala boti da fay joye wala boti da fay xassel lolu moy problème katrak yi du sobe na inshallah bu fekkante ne katrak yi dem na buji sul dara bu borom bi ñew inshallah bu ñewé na ko faji bu mo gis bu fekkante li nga xamantene golokom la munu mako faji ki nga xamantene tension beut la bu ñu mako faji xamantene degg nga sama wax bi nga xamne problème beut ñaari façon lay donc lende nga xamantene guddi da fay leer mais becc da fay lende wala ki nga xamantene bo do ci laaji sa boti da fay fulu lolou nga xamne problème katrak la wala bu demé bu gisul dara xana bu taal lampa ngay gis wala bu taal courant ngay gis lolou nga xamne problème katrak la bu sobe la bo ñewé dama koy faji ci saasu ma gis inshallah rabbi amul gën dik inshallah
16: ak mohammedou sidibe mbour nek fi ci touba garage darul mokti ci étage bi dende ak daral gi ci garage darul mokti dende ak defar ko tupon yi wala bo ñewé ba ci daralu garage daru gilé nga woko mom mohammedou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
0: bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolitam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen bokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay njinte ciet mariage ak bepp xew xew bo meuna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtré ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo meuna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolitam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote leen def seen commande ak lu mu mëna tollu daam leen ko saytul fi ci fi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokk yi amna ñu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jaakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokk yi ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
16: di yeungu ci fajum ciosan akada indi len ay garab yu bax lol ci sen yaram ginaaw saytu gi sel gi ak set gi seni garab mi ngi joge ci rew wi le bokku na ci guinee bissau mali nigeria ñu saytu ko bamu lambok ñariñ te ñepp man ko jariño
1: mbokk yi képp ku bëgg faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci walu bayré ñaanlu ci walu ubéku ñaanlu ci walu yëkëteku ko xamné ki da nga nek ci place bëgg fa sax bëgg tay ñaanlu képp ko xamné ki bëgg nga ñaanlu ci walu am liggéey wala nga bëgg ñaanlu ci walu chat ak walu rap ak walu sétané ak walu manam waxtéef da ngay ñëw fi ci kër jamm ak salam ci walu ubéku ñaanlu ci walu karangé ñaanlu ci walu yëkëteku bëgg faju ndoxum ci émorite tanki metti bop yi metti bo ñëwé ba armé lu gédé benn buntu la buntu mag buntu armé lu gédé bu mag bi laccël yoon wi jëm sa wétuk salum dox di nga gis ben rompain bu mag buñ peinture bu xonko ak bu wex rompain bobu bo faxé topal tali bi jëm sa sow sa loxo ndey jor ben kër ñaar ñett ñent juroomelu kër sa loxo ndey jor ci kaw tali bi uuf tali bi kër gi étage la ci buntu kër gi amna boutique amna jalla sow neex sow bo duggé escalier nek sa loxo ndey jor nga yé ci kaw bo yégué ci kaw duggal ci appartement bi nga ñëk jor sa loxo chamoñ chamoñ fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 8h suba ba 22h ci goudi 10h ci goudi ku bëgg faju fièvre asthme fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nakh bi metti dënd bi metti xol bi metti digina gi metti ba di xassam buntu armé lu gédé ben buntu mag la am buntu mag bobu bo faxé laccël tali bi jëm wétuk saloum di nga gis ben rompain bu mag buñ peinture bu xonko ak bu wex rompain bi am ñenti potawéñ ñi ñu peinture ko peinture bu wex ak bu bleu bo faxé topal tali bi dugg sowu da ngay jëm sowu top tali bi sa loxo ndey jor ben kër ñaar ñett ñent juroomelu kër sa loxo ndey jor ci kaw tali bi uuf tali bi kër gi étage la pour xamé kër gi mi ngi jakarlo ak ministère waye ci buntu kër gi amna jalla sowu ku jaay neex sowu amna boutique alimentation amna ko fay jaay glace ak ku fay jaay diw ak parfum bo duggé escalier nek sa loxo ndey jor nga yé ci kaw bo yégué ci kaw duggal ci appartement bi ngay ñëk jor sa loxo chamoñ fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis fa lañuy nek bis yépp suba 8h suba ba 22h ci goudi 8h suba ba 22h ci goudi ma ngi na woté ci numéro yi 76 369 27 27
2: ginnaw saytu gi té ni garab mi ngi joggé ci réew yi lé bokku na ci Guinée Bissau Mali Nigeria ñu saytu ko ba mu lamboki ndariñ té ñepp man ko jariño
1: ma ngi wota ci numéro bobu 76 926 08 27 mbolem ko xamna ki bëgg nga faju ci bëgg ñaanlu ci walu ubéku ñaanlu ci walu karangé ñaanlu ci walu yëkëteku bëgg faju ndoxum ci émorite tanki metti bop yi metti bo ñëwé ba armé lu gédé benn buntu la buntu mag buntu armé lu gédé bu mag bi laccël yoon wi jëm sa wétuk salum dox nga gis ben rompain bu mag buñ peinture bu xonko ak bu wex rompain bobu bo faxé topal tali bi jëm sa sow sa loxo ndey jor ben kër ñaar ñett ñent juroomelu kër sa loxo ndey jor ci kaw tali bi uuf tali bi kër gi étage la ci buntu kër gi amna boutique amna jalla sow neex sow bo duggé escalier nek sa loxo ndey jor nga yé ci kaw bo yégué ci kaw duggal ci appartement bi nga ñëk jor sa loxo chamoñ fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 8h suba ba 22h ci goudi 10h ci goudi ku bëgg faju fièvre asthme fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nakh bi metti dënd bi metti xol bi metti digina gi metti ba di xassam buntu armé lu gédé ben buntu mag la am buntu mag bobu bo faxé laccël tali bi jëm wétuk saloum di nga gis ben rompain bu mag buñ peinture bu xonko ak bu wex rompain bi am ñenti potawéñ ñu peinture ko peinture bu wex ak bu bleu bo faxé topal tali bi dugg sowu da ngay jëm sowu top tali bi sa loxo ndey jor ben kër ñaar ñett ñent juroomelu kër sa loxo ndey jor ci kaw tali bi uuf tali bi kër gi étage la pour xamé kër gi mi ngi jakarlo ak ministère waye ci buntu kër gi amna jalla sowu ku jaay neex sowu amna boutique alimentation amna ko fay jaay glace ak ku fay jaay diw ak parfum bo duggé escalier nek sa loxo ndey jor nga yé ci kaw bo yégué ci kaw duggal ci appartement bi nga ñëk jot sa loxo chamoñ fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis fa lañuy nek bis yépp suba 8h suba ba 22h ci goudi 8h suba ba 22h ci goudi ma ngi na woté ci numéro yi 76 369 27 27 jeur ngeen jëf.
3: Vous écoutez
4: le réseau
3: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lerke FM.
4: Le réseau
3: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet Ler Yujoko, Djougé Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchenar FM ak Diantibé FM, Indi Lerke FM, Di Bati Djam, Djaplante ak Wolente Gu Andak Yaka.
6: وجاد كل يد

ndax nañ ko mamour ge premier gara sunu dom baye bo baye djouf sa djouf ndjay serigne ndjay djouf sopé serigne mamour cham sa janatul mo fa soxna fatou sar serigne massamba ñi ngi lay ziar borom darul karim ni jere jeuf bokk ma ñi baye khassiwana touba hlm de mbokki madiana ñom muhtala ak ñim ko bokkal ñep ñi ngi len di bégué di len di ziar bu baax yalla yalla dolli xewal ak tawfiq.

0: bokk julit yi bokk yi talib yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar mbokk yi nak yeen ñi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina japp ndewat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
1: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci sen tour ak sen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna mo diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garawi ma jaay ko dana ma wuro mercé contant ci man lol nama sante na yalla sante la
2: ndax bu nga jow wax li garab ji di fajj
1: ci walu goor ñu dina fajj problème saan dana fajj ndoxum
3: city
1: ñun nak ñun salum ñun kuli lañ koy wax dana dindi ndigluy metti dana dindi tank yu metti soy faral di séré amori beké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème amori estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manifeste la suko ane teglante ko bu nexe yalla leppay tass day genn dotut am perte blanche dotut am picc soccat jigen bu ko nané nak wer wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga amb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko nga mu melni dafa am ay xam def ay tupet yoyep siti mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba siti bob mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo cataract lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sobe yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke ne nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyu ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggeye amul ay khas amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci reng bum du wañi ken ñaar deureum
0: kon nak mbokk yi ñoko degendo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yitteo budé Touba la bo demé station Daru Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
4: bokk ngir yeneeni leral man ngeena wote ci 78 896 67
5: wala goor gi nga xamne dañ ko tak xala wala ki nga xamne rap moko tiyé nga xamne bu timé soxnam leg du man ci mom dara leg mu man dara lolu rap mo koy def jangoro yoy nak febar la comme ni yenen febar yi amé motax suñu borom wacce ci ay garab yo xamne yukoy safara la wacce ay nit ño xamne seen xam xam da macc jëm ci lolu garab yoy itam garab yu efficace la muy garabu carton bo xamne garabu efficace la carton nit dafa am lukoy sabab ci nit ki du ñew ni rek directement rek febru new carton dal ko faaw mu am ay jangoro yu nekk ci ramam yo xamne mo sabab lolu dafa bok ci 9 maladie yo xamne day def lolu varicocele day newlo nit carton emerite day newlo nit carton jangoro ndoxu city day newlo nit carton prostate day newlo nit carton ndoxu city day newlo nit carton li nga xamantene ni modi tension day newlo nit carton nit ku ak xala itam day waral mu new carton ki xamne dafa amé rabu ciosan nit day waral mu new carton nit ki xamne dafa amé infection day waral mu new carton nga xamne 9 maladie bu nekké ci sayram dina waral sa walu sey am jafé jafé wala ki xamne dafa dem ba egg ci 40 ans nit ki bu fekké da ngay dundu comme ni ñi vidé auto ci huile pour moteur bi mana set ni ñi wax entretien non la nit ki wara entretien bopam moy nit ki bo dundé di am carton ba dem

0: ci guddigi señ khadim sogin sallad na ñew mo télé ajaratu nda jacci takusan gi animateur sék téré ñom ñep ñi ngi leen di bégati di la ñaanal yalla debbu leen tatal may leen taw feex mo télé jotaay wayel khabila
1: Khadim bay dongo
0: ya jerejeuf may yaram
1: neti yawnu de
0: wa kay jerejeuf contane nagn ci lolou seigne khadim alhamdulillah ni baxna ci
1: wa wonu nga lay deg
0: wa baxna inshallah
1: mané ba walu nga lay deg
0: wa
1: ba walu
0: nga wa walu nga wa ñing may deg wa
1: gor
0: wa kay ak sanu baxna ci
1: ndax ma seigne khadim ke bu meuna jaar
0: rek wa baxna inshallah seigne khadim
1: ya mom jangone san na ci la ilaha illallah
0: waaw
1: lillahi rabbi
0: waaw baxna indicatif waaw
1: ya nga fatali ko de
0: waaw de lol yag na lol ke ma ko mako mom
1: may wa ndiam
0: deugale deugale
1: ni tan ay deug nak
0: wallahi waaw
1: ba den ñaan ma nga
0: ba den ñaan waaw waaw
1: tan lo sama deug ci tan man ci dara lox bax
0: lolu bax na hoy
1: papa saw ak ñun rek
0: waaw
1: ndiamur gep
0: rek wa ndiamur gep deugale
1: gep lu maram ñep
0: wallahi ndaysan
1: ani ziar ba
0: lolu kontan nañ ci
1: ñaanal sat nañ ci
0: allah amin
1: deug yalla wonu yalla
0: jere jefati jere jef may
1: ziar wa rajib ñep
0: wa rajib lolu bax na
1: ari ci dara lox baax mom serigne diko ñaan mu yagg ci nek
0: amin allah amin
1: ñaan ci deug kaddu ma ñaanal ko
0: serigne mariam serigne mbacke mariam
1: mbacke mariam dal ci deug sama kaddu
0: deug la
1: da nga wax yalla fi yagg ci wër ak kepp ko ko yene
0: ak kepp ko yene wallahi ndaysan
1: deug la sambu man ko xiyal baax
0: wallahi ndaysan de
1: da xam ni sok sama
0: kaddu ma wa wa wa wa
1: sama da gën ñep
0: deug la
1: ay matériel matériel yep baye ma kene jere
0: jef jere jef bayaram contane nañu jere jefati ni nga koy sax diko ndokel diko beggé bu baax nako ni baax na ci su ko defé way ba tay and ak mom khadi ke be sand 2010 lamay laaj ci kanam te inshallah sindi fi sabbi yaqini may begna fi qalbi ibla wajal kala kala fi qalbi

0: atum 2020 la ko jangon fo seigne djimbi sek mom serigne khadim kebe atum 2020 seigne djimbi sek assalam alaykum yar ma ngi ziar
1: wa
0: man la dawuda
1: dawuda
0: ma ngi sante ba alhamdullilah
1: dawuda ji
0: wa man la waaw
1: bayan
0: mas ma ngi ziar sar jere
1: jef
0: dawuda gënë degen way ngën sar
1: ngën sar
0: ni ba alhamdullilah kon jere jef ma ngi sante ba xey
1: degen lu lo kon
0: waaw
1: Alhamdulillah.
0: Amin.
2: Alhamdulillah.
0: Serigne Baye Sarr ak ñim ko bokal ñom ñepp bégué na leen jërëjëfati

0: mane ma trisi sikir gi jong len di bege ummu ami jobe awa namuna len ge len yi
1: minal mana ke bi dar li fun wa
0: Cheikh Ibrahima Kaire Diwan ma ngi lay ziar yaram ba ya ngi ci jam
1: bek nañu fun wa isra fal yaw ma wajatu wajhi ay ba ay tawba taman adna wa khawa
2: fal yaw ma wajatu wajhi
1: ay ba ay ba abadan

kudar dohin wadali esen girma ngolol mama nche kerga fekilen ko do madi bay wati wadik lulen ko masiya balen di khamal wati wa njamengi deti sulimo ti gedwa nak ko xamul zayr dobi mi bor khayan bala nek nga deggi serir Siri Mazamba nonna,

kwetu leo. Mamba takana komeda ibadin. Yudo tutake gula da albarom kun. Yengal na firawzi. Lamba di tuba. Kaufa jannati naimi boba. Jannatu adnin amna fayridwani. Nuyo na fagbachak borom gawani. Mamche no nakhna no badam jinani. Mane fuko se dila dal jirani. Fuki fanak jurom la khidi buru. Nyuna bayit bayit mudal di muru. Nitu fanak nyanan suwer cha samban. Di al khames la ni mele sirir sodan. Amna jurom nyatu hukam yu manke. Yanan suwer la na kwa sidi makke. Kubaga deg famo dox ci zahir nangama jox sam nopp kon ga sagar kubaga xam nu ci no fadi dalde deglu ma nax nga roy ko mo di arif bamuy xalel la daldi andak bamba di roy ji kom yak jego yak tankamba bamba ko jangal moko.

ñi ngi ñaan suñu borom maulana tabarak wa taala mu di ñu jégg suñu rek rek ak suñu njumte wa di ñaan tam ak yi nga xamanteni doon suñu digënté ak suñu morom doom adama ñu jégg ñuko ci yalla rek tax ñi ngi ziar ndokkel gërem jaajeufal kepp ko xamanteni ya ngi ñuy baye xel ñi ngi lay nuyu door nuyu bekk ziar bi fiñ ko daan dooré ci njabotum ma morom soxna jartulay maryam busso wala ko jitu non dañu da doxantu ba dir hôpital yi ziar ñaanal way tawri fa nek yalla suñu borom fëgg seen yaram ba delu suwat leen ci njabot geeg yi tay wa nañ kay ñaanal ñi nga xamanteni ñoom la ciabi fété ginnaw suñu borom teggil leen nat ba ak jafé jafé ba do te delu wa nañ kay ñaanale way dawle yi suñu borom yaram leen ci jéggel leen ara leen aljana way fa su ci seen kaw yaa te seen bammel ñu ziar njabotu ma morom soxna jara dañu daal di ziar njabotu serigne touba sahmadou gamba khadim rasoul wa nañ koy ndokel njabotu mam cheno ibrahim damal darul muhti ziar ndokel gërem njabotu mam sey ante borom deureum ngërem akep ko xamanteni yaang fo ci keur serigne massamba mbacke bacci ante ci bo di ñu baye xel ñu ñaanal mbolam khalifa sun roy yaaka wër ak nar ak egele su ci jige doxantu ba diwanu darul khodous keur sey modou Mustafa Karim tabita wotay bakendo ken xiful ken morul di ñaanal serigne cheikh mbacke suñu borom katenal ko moy ko wer muy nal deggal ciand ko mbolam julli yi way na lañ koy ziaré njabatu cheikh modul Mustafa Karim di ñaanal serigne cheikh mbacke mom serigne aliou suñu borom katenal ko te moy ko wer kassale ke serigne abdourahmane mbacke mom serigne cheikh gende fatma mom ñu diko ñaanal yag wer ak nal ak egele serigne mustafa mbacke mohammed ak njabatu serigne mbacke sonolo gep mom sa su nek ñing ko ziat di ko ñaanal yag

a jokon mi ngi nonu bi ñaan rek no dig dañu dal di sol batay rek yatt ko bamu yatt sonu xadi ngay bu ngay lañu dal dande rek yattal ko jox ko mbolé kep ko xamanteni yaangi baye xéro sa DTL la devisoté l'anglais de lumière de carte baluga dara jittal bi liggé bi batti jambi wote jam ak jappalante wolante ganda yakar nuyu ndokel gërem jajjifal mbolam ziar kep ko xamanteni yaangi ñuy baye xel baye jotay bi suñu yaay boy yi mag yi ak rakke jarbaadi dom yi ak nijaayi ñom ñep ñi ngi leen di bëgg bu baaxa baax ande batay rek ci 428 bi lay doon 628 restaurant lañu yaata ko mum yaatu doro ko ci suñu baye baye balla jeng ko nuyu su dara jollof suñu yaay ya fama fal touba jemul way baye mbay lo xagn ñu ko nuyu bu baaxa baax wa di nuyu bu baaxa baax mbolé kep ko xamanteni yaang fa baye sa denjane fo ci ko nuyu su belal mum ñu ko nuyu bu baax di ko jox waccu wayam baye talale rebina laji sar baye mam jo borom darabra baye sidi mbub keur kabbu baye modou jeri sile fof ci diwanu luga baye yan masar ngeen sar baye sam ñaan ñu koy bëgg bu baaxa baax di baye mbacke ci sa keur ma du ndaw baye mohammed mbaw diwanu mbacke bawal baye masamba ñang diwanu keur ñang mom ñu koy nuyu baye ma ndjay ndjay mom serigne mor penda ci diwanu mbusobe ya fam faltu wadi nuyu bu baax yakuma jeng touba darul nayim sona xadi touré touba gede xel da dem ci mom wadi ko dor ci ahlu jantib li khidmatul khadim da ko dor ci baye ndew ndjay ba ci suñu yabo sona kumba jeng way serigne masamba jom mi ngi fof ci daru karim da ba leer ga fam ci diwanu fof ci diwanu dakar ko la ban 28 pc di nuyu baye sinu lo do fu semo do fadel ba ci bi baye da fa fa na wani nang koy nuyo fof ci xaku leer ga da ko dor ci baye dam job ba ci kete gën di goné nena len kep kuñu tuddu sa tour suñu loxoy xol lan lay nuyal am ci fel gu ma ci yaw di xar ba ki batay yaatal ko bamu yaatu serigne ma ndjay diouf diwanu sam nga fek ak suñu baye baye fallu diop baye cheikh kebe diwanu gede babakar be ak serigne ko sofal serigne cheikh cissé talibé serigne sidi bu serigne abdul khadir mbacke serigne ma ndjay diouf molor xel dem ci mom wa di nuyu bu baax serigne pap diouf serigne khadim diop taximan wa di nuyu bu baax baax ko

Serigne Pape bu mom sen sey jëm man so sama xel daal dem ci mom diko bëggé ba diko jox waccu wayam Serigne Tall ñang ma ngi koy bëggé bu baax mi ngi fokk ci diwanu Sourang bala emprunté ci place bi puis ñi ngi leen di ndokkel sama awasam bu ñu koy bëggé soxna wa ci am lo yeen awasam mi ngi fokk ci sun pub bay jañ wala fofu ci diwanu Ndamato ñu koy bëggé ba soxna ja sam mo fi baye xel a ja sal mom Serigne Modou bu sañ xel daal dem ci mom soxna su sam

0: ata kon mi ngi nonu 88 bi la don 628 337 la ku bax ki manako assalamu alaykum wa rahmatullahi mbok mi
1: assalamu alaykum
0: ñi ngi lay ziaré
1: ku ndagge
0: bayan massar ngen sar
1: wa ñi ngi ziaré ba
0: ngi lay delo ziar bu rewer sa ñaga
1: ñala defal dem
0: allahumma amin ñu bokko ko
1: ligey bi amna solo
0: amin jere jef
1: yalla dina jappale
0: amin te bokko
1: taxawa bi yalla sam bo barke ko
0: allahumma amin nga fekke lepp
1: Allah mamin xabi nek ci dëkk woon mu ñu
0: ndaysan
1: yalla na mom jappale ko
0: allahumma amin
1: yalla nako yalla defal ndam
0: amin ya rabbal alamin
1: ñu ko xal nako julli yépp ñaanal
0: wallahi mu yag fi lool
1: taan yalla nako julli yépp ñaanam ya rabbi wër
0: ndaysan
1: julli yépp ñaanal rat na kali kali mu di ñu
0: wallahi wër na
1: nañ ko ñaanam jàd bi lool taan nek wër
0: yagam fi demo sunu sak
1: wa ben ñu jàd taan de ñu
0: ci jëf amin jere jëf kontaan kontaan sa ndaysan aha

aja kon jajeuf ko baakha baax bi ñaané mom solo khadi ndjay bu ngaay dañu daldi sété is bu tarxé jox ko suñu baay bi genn légui baay yeen masar ngeen sar mom daf koy bégué waari ci bégué mbolé kep ko xamanteni ko lu xassé dañ ñor na la ñi ngi la ci ndokal jëmëne ñi ci sëriñé daara yépp ñi ngi leen di bégué na ci jëmëne daara alqur'anul karim yi wa ñi na ci juma sëriñ bamba ji diñu baay xel mbolé suñu kilifa yi nga xamné jëmëne ñi ngi séni xassida di durus ñom ñëpp ñi ngi leen di ndokal di leen jox seen wacc wa andé mbatéré ci 88 628 13 37 ñata ko bu mu

0: بنجل مكة تلوخدك يا تلوجوني كل بجوني
1: suñu bay bay serigne diagne ma nga ca mess rek mam balla way way ci je dund len ma sa faté serigne ama je ñi ngi len di ziar bo le way ci yépp rek di len dokkel ak gëreem wa touba sam duñu len ma sa faté bay sam lokar ma nga fa di ñu bay xel serigne modou lokar wa di nuy serigne abdoul hadd an ñom ñep ñi ngi len di bégué serigne mam jaganyang suñu yaay mère fandong mom tam ñu koy dokkel ak kep ko xamanteni yaangi bay xel radio jenti bék ci ñeeram andé ba té rek ci 88 di lay doon 628 restaurant 7 wa touba ndindi di len ma sa faté ñi len di bégué ñep rek

ban RTS bu la ga ñing ko indi bege bu baax diko jox waccu wayam waru jo daru moxti ñi ngi leen di bege bu baaxa baax di leen nuyo ko ndokkel sama xarit ba ma nga fa di ñu baye xel Mustafa sama xarit ba maam cierno ma ngi lay bege bu baaxa baax mi ngi fa ci rojo daru moxti momitam ay ma so diko ziaré suñu baye baye moy geey sel la momu

0: mané ko suñu wajja ngi nonu cheikh mamadou fadel mbake
1: bayum ben
0: ya wajjanatul mahwa senu jankata ngi nonu jël len
1: wa
0: serigne mandjay diouf diwanu sam mo fi jarba ko deg mako ci begata diko ñaanal tawfik ak taysir andey batere ci 88 bi lay don 628 37 ñata ko bamu yaatu

acciodu ci nuyu ndokkel gërëm serigne modou dian ci jannatul mahwa serigne goro job jannatul mahwa serigne khadim mi faddu ñu bayyi xel ak mbolam wa jannatul mahwa yépp ñi ngi leen di ndokkel serigne modou tiam ma nga fa woon soxna nday ak soxna fari ñom ñëpp ñi ngi leen di bégé di leen jox seen waccu way and yeen ba téré ci 88 628 337 lañu yatta kom yatta jox ko mbolam kep ko xey bayyi xel

acha serigne seydou diom baye ak erreur mag ni ñi ko ci bégué serigne gore ndjay ndana mo seydou fadal def koy bégué abdou samane mom borom touba ñi ngi la ci nuyu ndokkel gërem bo lekep ko xamanteni yang koy bégué ñi ngi la ci ndokkel bu baaxa baax and ak bokki ci fat fracasso 95.2 88.6 94.6 mako battu jamm bi wota jamm ak jappalante wolante ko and yakkar sa su ne bégalante yeen ci wala falisi kurulam bindu mag ñi bañi xassa serigne touba sax mo

Wolof. Jere ngeen jëf mbokk yi ñu and ak yeen xibaar yi nongali Mustapha Kuli ci kaddu gi. Assalamu alaykum mbokk yi, xibaar yi dañu koy yaatal ci réseau DTL. Ñu desende ak Abdoulaye Sam, Cheikh Mbakelo, Aliou Ndiaye ci cabine technique yi. Ñu njëkkee xibaar yi ak li nga xam ne nag moo di wàllu météo ak wa ANACIM di xamle ni diggante tey ji altine jàpp suba ci bu midi jotee taw du am, ndax dinañ gis ni asamaan si ay niir ñoo ci ëpp, waaye nag ab taw moom kenn du ko ci kenn xalaatu ko. Waaye nag jàpp nañ ni diggante boobu itam foofee ca bët saalum réew mi fi nga xam ne nag moo di Ziguinchor, Sédhiou, Kolda ak Kédougou, jàpp nañ ni foofee ay taw nag moom mën na faa wàcc ci diggante tey ak suba. Waaye lu jul zone yi nga xam ne lim naa ko, lu bari nag ci Sénégal ñoom taw moom duñ ko xaarandi diggante tey ak suba. Nee nañ sax naaj dina génn te niir yi tamit danañu am ci asamaan si. Mbokk yi, ñu wax tam ci wàllu ndox mi nga xam ne nag dafay yéeg ko wàcc ci dex bi foofee ci Bakel jàpp Matam. Bulletin bi nga xam ne nag daal dinañ ko génnee ci ay xayma ci fanweeri fan ak benn ci weeru août. Nee nañu Bakel nag foofee nag référence yi nga xam ne am nañ ko ci wàllu ndox mi, nee nañ toll na ci 66 centimètres ci diggante démb ak tey. Jàpp nañ ni nag 6 mètres daanaka moom lañ gis ni moom la am. Loolu nag doon loo xam ne ni donte jóg na, waaye ba léegi baax na ndax du andi jafe-jafe. Ndax gisoon nañ ni ci daaw wala sax démb, démb xam nga lii tey la, mooy 6 mètres yi nga xam ne moom la ndox mi, fa la ndox mi toll. Démb rek nee nañu toll woon na ci juróomi mètre ak lu toftal. Waaye nag niveau bi le nag nee nañ ca diwaanu Bakel ni dex bi jógee noonu, nee nañ nag loolee baax na ndax daaw ci atum 2025 jëgnoon na jukk ci jamono jooj ci weer wi ñu tollu. Toll woon ci 9 mètres daanaka bay jege 10 mètres ba taxoon sax mu amoon ab colte d' alerte boo xam ne defoon nañ ko. Ndox mi amoon sax ay parti yoo xam ne dem na ba jóg dugg ci ay village. Waaye nag nee nañ cote d' alerte bi dëgg-dëgg ci 10 mètres la toll. Ca diwaanu Matam itam ñu seetlu ni ndox ma yéeg na, waaye ba 7 centimètres la toll ci diggante démb ak tey. Cote bi nag nga xam ne nag fa la toll ci juróomi mètres la. Nee nañ tamit baax na ndax daaw ci waxtu wi, wala démb sax laa bëgg a wax, ci waxtu wi toll woon na ci ñeenti mètres. Mu mel ni rek loolu itam cote d' alerte bi foofee ci Matam toll na ci 8 mètres. Nga xam ne bu tolloo ci 8 mètres la ñuy daal di am ni alerte ngir mën a saytu ndox mi. Mbokk yi, ba léegi rek xibaar yi dañu koy wëyal wax ci li nga xam ne nag moo soxal wàllu soble si. Ndax soble si bari na jamono ji ñoo xam ne ñu ngi ci wax di ci yëy yàbbi, ndax nee nañu saako soble si yéeg na toll sax ba 15 000, ñii di naan 16 000. Ab communiqué de presse nag daa dina génn jógee wala bàyyeekoo ci ministère du commerce et de l'industrie. Ci biir communiqué bi nag ma jàngal leen ko, nee nañu ñoom ñu ngi yëgal ñi nga xam ne ñoo di yëngu ci wàllu commerce, opérateur économique yi ak ñi nekk ci chaîne de valeur yi. Nee nañ tey ji altine fanweer fan ak benn ci weeru août atum 2026 daa dinañu yëkkati li nga xam ne ni moo di ab gel jëm ci tëj frontière yi nga xam ne defoon nañ ko ci at mi, ngir ñi nga xam ne ñooy jaay seen soble fii ci biir réew mi ak di ko bay ñu mën a gis seen bopp. Nee nañ loolee nag yëkkati nañ ko tey ji ci altine gi fanweeri fan ak benn, ngir importation yi mën a dugg, ndax soble dafa manqué ci réew mi, moo tax njëg mi yokk. Kon ay fan yu néew ñu ngi njort ni lii di njëgu soble si dina wàcc. Mbokk yi, ñu wax ci ñi nga xam ne nag dañuy tukki di ko jaarle ci anam yu doy waar ci géej gi. Lu toll ci 200 ak benn ci ay migrants daal dinañ leen intercepté foofee ca Dakhla ca Maroc. Lu toll ci 10 ak 9 ci sénégalais ci 200 ak benn yi bokkoon nañ ci. Ñoom nag ñu ngi bàyyiwo ko woon ci diwaanu Gambie.
belegi rek xibaar yi bitim ñu dedet may jéglu xibaar yu biir réew mi ba léegi ndax li soxal feebar bi nga xam ne moom la ñuy wax difteri jotoon nañ ci waxtaan fii ci rajo Jant BFM ak docteur Serigne Cheikh Coly mu mel ni rek district Guédia Waye daa dina xamle ni ñoom am nañu benn cas ci li nga xam ne nag moo di difteri ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru août atum 2026 jugee ci médecin chef district bu Guédia Waye ñu koy wax Fallou Diop mu mel ni rek loolee day wane ni li nga xam ne nag moo di jàngoro ji ñu bi feeñoon foofee ci Kédougou lawon dem tamit ba feeñaat diwaanu Mbour ca Thiès ñëwaat na feeñ fii ci Dakar di wane ni rek ni kon feebar bi ñàkkul ni taux de vaccination bi nga xam ne moom moo wàcc ñàkkul ni moo tax feebar bi tàmbaliwaat di feeñ ci ay gox yu bari ca diwaanu Guédia Waye nag kii mu dal fukki at ak ñaar la am moom nag seetlu na ñi yaram yu da doon tàng ba noppi put bi di metti ci muy wanaasu loolee nag bu ñu ko defee ay test gis nañ ni difteri la mu mel ni rek kon ñu ngi alerté population bi ñu bàyyi xel ci signe yi nga xam ne moom la ñu wax bu ñu ko gisee ci seen ay doom ñu mën a dem l'hôpital gaaw ngir ñu defal leen ay soins. Ñu wax ci bitim réew ca diwaanu Niamé Niger ñoom nag xam ngeen ni amoon na ab attaque boo xam ne amoon na ci guddi ajjuma jàpp samedi bi jàll atum 2026 ñeel nag ay militaire yoo xam ne dañoo fippi woon bëggoon na daaneel gouvernement bi waaye nag loolee mu jul antu ndax biñ jógee di def li ni mel ñi nga xam ne ñoo di force de défense bi ay doomu Niger daa dinañu jug fexe rek ba dékku li ni mel ña nga xam ne ñoo di woon ay takk der defoon li ni mel takk seen i wala sax tëj seen i ay morom ba noppi di sox ay fetal ci bërëb yu bari daal dinañ leen teg loxo jamono ji ñu ne nag waa Russie jot nañ leen jàppali ci li ni mel. Mbokk yi ñu wax itam ba léegi ci li nga xam ne moo soxal bitim réew fii ci Guinée Bissau jegeñu lool ñoom nag amaloon nañ ab référendum référendum boobee nag opposition bi naan nañ nee nañu li nga xam ne moo di représentation bi bariwul représentation boo ko déggee moo di ñi nga xam ne nag ñoo wote dañoo bariwul ba tax na nee nañ échec la référendum bi ñi nga xam ne ñoo di politiciens yi foofee di parti opposition bi ñoom nag nee nañu nañu fexe ba toog def ab dialogue ngir waxtaanee réew mi ndax référendum bi nga xam ne def nañ ko jàllul ndax ñi wote dañoo bariwul dara. Ca Émirats Arabes Unis foofee nag gis nañ benn drone boo xam ne dafa jugee ca Iran buggoon dugg seen réew donte sax intercepté nañ ko nee nañ lii nag dafa nar a jur beneen jéya seen diggante ndax nag jàpp nañ ni Iran bàyyi woon na di sànni ay drone yi jugee foofee ci Iran di dem ca fi nga xam ne nag moo di Émirats Arabes Unis ñoom nag li ñu gëm ni mooy Iran dafa bëgg duggaat ci beneen guerre boo xam ne loolee nag day doon loo xam ne dina métti lool ci Moyen Orient bi ndax nee nañu mois de mai ak léegi géej nañ fa sox wala sax yónni ay missile jàpp nañ ne nag lii buñ ko defee dañoo bëgg a wan ni guerre gi dañ koo bëgg a gën a yaatal. Mbokk yi ñu wax itam ci li nga xam ne nag moo soxal CETA. CETA nag mooy ab benn dëkk boo xam ne Espagne moo ko moom waaye féetee ca Maroc foofee nag ay ndaw yu Maroc ñoo song ay militaire ñett ci ñoom doon leen sànni ay xeer ba ñu daal di leen interpellé mu mel ni rek incident boobee ñu ngi fàttaliku ni amoon na fi ci fan yi néew boobu fukk ak ñaar ci ay doomu aadama ñoom lañ ci interpellé woon li ko waral moo di am na ay junni ci ay migrants yoo xam ne dañoo duggoon ci CETA foofee ba léegi génnuñu fa ñoo nga fa buñ fàttalikoo nag ni amoon ni ay junni ci ay junni wala ay fukk ci junni ci ay doomu aadama yu fa duggoon ba ñu mujjee leen génneewaat waaye ba léegi am na ñu fa des ba tax na nag ñi nga xam ne nag ñoo di ay doomi Maroc am na nag ñoo xam ne ba léegi ñoom affaire boobu daf leen a métti lu tax ñu génnee leen ba noppi am ñuñ fa téye. Mbokk yi lii moo nekkoon xibaar yi nongali Moustapha Kone nekkoon ci kaddu gi di leen jaajëfal bu baax a baax te di leen dig daje ci sunu yeneen jotaay jërë ngeen jëf.

0: donc lañ bëgg té képp ku leen won Serigne Touba bu leer dinañ fexé ba la nga leen won danañ ca dox seen këm kàttan loola tax bi mu démé nonu Serigne Abibou xayma manam 7 milliards yi 7 milliards nga jël ñaari million yi doomu adama kenn ku ne bu joxé 7000 francs 7 milliards yi day mot kon mu melni
1: waaw ñu tok xayma ma xamni lim bobu ay nit buñ ko joxé bu mat
0: buñ ko joxé lolu mën na ko défar 7 milliards day mot
1: 7000 francs
0: ñu nekkon ñu jaayante 7000 mourid bu ne bo xolé liguey bi biñ ko lancé mourid ci bari ñi ko yek ñu ngi ci def luñu mën ak luñu mënut Serigne Habib mo jëk jaayante mbolé membre Touba ci kanami dañoo jaayante joxe sen 7000 amna ño xamé dañoo jaayante ba jaayante wala sen wajur ak sen dom Serigne Muntaha mom mam agge ci mom Serigne Muntaha mom dafa jaayante xaj xaj wulbeutuko xaj bi la jaayante wulbeutuko joxe ci ndigal nak ne bepp mouride bu ko mon 7000 yi nako def kon ndigalu Serigne Touba la lo xamanteni kep kuko jefe manam tabbi nga ci ndigalu Serigne jef nga ndigalu Serigne Touba oustaz ñu bari lañuy li nga xamanteni mo leen di raw te bu leen xesse ba raw do duñ ko dab moy ndigal Serigne Touba muy lu mata baye xel lol dama japp ne am mouride li ñuy wax ne mouride warta tok tok sax ba ag manam tok ba ne faax am mouride waru ko def say suné dafa war di chapan di xaar ndigal nga xamne sa bu ndigal li jibé rek mu juk waye mouride légui est ce que baye nañ xel ne doxino moy doxino mouride
1: dañuy tedd ba defé
0: lolu ëpp nay def day melni am mouride kon nañu xamne fuñu tollu ndigal dong moy suñu njariñ fi ak fañ jëm gis nga ab mouride bu nekké ci bopam na xalaat ne bala muy aggal mbiri bopam ndigal li fekk ko fi te bu boba mbiru bopam yo daf ko wara tek kon fu mouride nek ak togaayam nu la wara démé nga xamne day ciapan rek bu nekk ho rek fekk na mom départ na mom pourtant wax nañ ko tedd ki day diru am nekkam musa tok ndax amulon jatam te tay buñu démé bay agn tay bay rer di ndeki di njoganalu jëm ma tax wa kon nak buñu démé ba nga xamanteni dekkam bi nga xamanteni diru bi mu nekké jamono ñu yenn ko ligéyam bi muy wër dëkk bi di wër dëkk bi di wër dëkk bi ba jaral ko lu ne ba sun borom bi defal ko mu am tawfiq jot dëkk ba dem ba gis leeru dëkk bi fi mu nekk muy Touba ge mu wëlbeetuko dëkk bi gi nga xamanteni moom la amoon muy dëkk bi nga xamanteni jàppoon nañ ne bépp dëkk moom ku ko am am nga lépp muy Daru Salaam mu wëlbeetuko maye ko bi mu jotee Touba nga xam ne booba lim bëggoon nee na am na ko dal di joxe Daru Salaam dem Touba dëkk boobu nga xam ne kon borom lu ne jaralal na ko nga wax ne wax nañ ne ci moomeel sëriñ bi moom moo ko masa moom barab la boo xamante ni kenn mosu faa dëkk barab la boo xam ne kenn mosu koo laal sëriñ bi moo ko xàllu ay dëddëkk yu kenn xamul ñoo fa nekkoon Serigne bi defarlu ko ba pak be di pak bu tedd be nga xamanteni mbollem kuy mourid tay li la gënal moy buñ né fo dëkk nga né Touba buñ né bo faato fuñ la yobbu nga né Touba
1: waaw mo dëgg dé
0: té Serigne Abdou Khadir kat waxon na né jaamu Yalla de fune la baxé waye Touba la sakane nak
1: ma sha Allah
0: kon tay melni barab boba Touba ca kanam juk wax né yene ji dal moy fexé ba Touba jëm kanam yene ji dal moy fexé ba Touba na sëriñ bi bëgg mu mel ñu mel loko nona yene ji dal moy

0: Jant BFM.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen share. Ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit, seen mbakku, Serigne Abdou Geyri Dial. Ma fass yene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax, rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbolem borom kër yi. Garab gi may ñëkk ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan. Muy garab go xamne dañ ko liggéey ngir jappalé ci borom kër yi. Ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal leen lol ba nar tass seen kër motax ñu geustu garab gi indil leen ko ngir ñoñu yi man ci safaraw mëna amadi yaakar seeni soxna mëna amadi yaakar ci ñom mëna digar seeni ndigal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yaakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul benn effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñewal jël sunu garab gi ñuy woyé goor pire 100% katan soko jëlé amo résultat ñewal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñewal ñaari pono ci suufu étage bu wéx bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñewal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bare bare wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëgg ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamne momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt cër bi dina tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal leen lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci biir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce biir di am ngelaw nga bëgg safaraw ci katur yalla suñu borom wala hémorite bi nga xamne da def pitch ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite da koy def colopathie da koy def amna ñu bari nak ño xamné dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañu xawon ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki beuy ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak way amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañoo amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na wayé bokku na ci ay mandargam nit ki ay bëtam day commencé di son wala muy mir wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safarawu ndax tawat yeppay wër li kuli daawun dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xéxat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy défé na sax sétan da leena japp te fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu woj 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñongi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp ner chatting nak day départé ci ndig
0: ja
1: ci souf togu kay jëm ci ci ombi fofu lay japp ñaare budé romantisme nak ñaare ombi dafa am luñu wax cartilage am liquide bu féké liquide bi dafa wañé ko wala mu jeex ñaar yaax yi dañuy lalanté muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sed ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñëwal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokku ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñëw daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wéx bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 650 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie hiatale nak abdan lay japp nuro na ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie hiatale la am wala estomac la am insha Allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaare sab dañ day tang ci digg ginaaw day faral di metti yitam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cër bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie hiatale hernie umbilical hernie dans la ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ko amé hernie wala nga am varicocele woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 650 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci suufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am mag ñi nak la ëpp lu mi sonal donte dina dal li yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yéréem wala muy jog ñetti yoon ci guddigi mba ñenti yoon ci guddigi ak ci bëcëg yépp tour ndoxam day jégué yanto am naño xamne da leen di yobbu bañuy saw dérèt sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongoma wala natir guro jongoma nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détaillé ñi nga xamné dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am goitre goitre nak ci suufu baat bi lay nekk doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am na ño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni bëtt mo commencé di genn lool lepp goitre da ciy feñ kon ko am fièvre goitre muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wéx bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy tension bo xamne da fay yegg tension bu yegg nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yegg mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga te di nelaw, wala nga dugg sa toilette daanu, wala nga jek daanu mu dikkel la. Non mom dal daf lay bet, motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral. Ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay daanel. Kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tensionam di normal insha Allah rabbi. Ku ko bëgg woñu 77 943 06 88. Amna ño xamné dañoo amé oligospermie, moy seen man yu dafa oyof, wala walax ndian yi ci wara nek doyut, yoyu pour nit ki am dom, pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat, nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom. Kon ko amé oligospermie man yu bo xamné dal doyul, walax ndian yi doyul, wala qualité bi baxul, quantité bi baxul, woñu 77 943 06 88, wala nga woñu 76 750 34 34, wala nga ñew daru minam bio ñongi ci suufu étage bi ci ñaari pono. Bo ñewé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk. Mot de vente dañ ko fi safara, moy biir buy metti. Ballotement de vente dañ ko fi safara, moy biir bo xamne day am air. Gonflement des pieds et des chevilles, moy tank yo xamne da fay newi. Drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi. Tuberculose chronique dañ ko fi safara. Kuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci suuf benn bi day ëpp morom ja, ñen ñi dañ koy metti le, ñen ñi du metti, waye luy mag la. Kon li gën moy nga fajj ko. Ñi nga xamne dañu am kuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi. Cancer mom la olof di wax ngal, tour wi nak mo reuy, waye ngal la olof diko woyé. Kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau, man na dal ci foie moy cancer de foie. Fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah. Likuli daawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy, manam den buy fat, difficulté respiratoire, ñi am jafé jafé bobu man nañ ñëwo 77 943 06 88. Manque de plaisir, jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yëg banex. Regal douloureuse moy gis regal muy metti. Bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit, waye dañ ko fi fajj. Cancer colorectal mom ci mbax gi la ëpp lu muy japp. Migraine genn walu bop go xamne day faral di metti. Epilepsy moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat, ñu def na dañoo yar rap ta fekk na tawat la bu nekk ci seen bop, dañ koy safara. Fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang. Insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi. Cholesterol manam diiw gu bari, ñi nga xamne dañoo bëgg perte poids, seen yaram jël poids bu bare bari, ñuy gaawa sonnu tay dañ ko fi traité. Hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret, ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret, dañ koy safara fofu. Infection urinaire ak infection gonocoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu. Fibrome calcul reno moy ñaari rein lay japp ci ginnaw. Brûlure moy ñi nga xamne dañoo am ay lak lak bu metté metté metti, mo xam gaz lak len wala courant wala dara, ñu bëgg wër te du am ben tas, seen jëm dara du ci yaq, seen peau dara du ci yaq, ne ñew defaral nañ len garab yu wer. Ñi nga xamne dañoo am douleur cardiaque den buy fat ñoñu ñep wala muy metti amna fofu. Animé ñi nga xamne dañoo manki drat garab yi koy safara ñi ngi fi. Énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal gone nak waaw. Kyste fibrom yey yep miom trompe bousé. Douleur mammaire moy wène wo xamne da fay faral di metti, kuko am man nga ñoo wo 77 943 06 88. Mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur bas ventre yoy yep dañ koy safara ci cabine bi. Kon ñi nga xamne dañoo amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi, wo leñ ñu ci 77 943 06 88, wala ngeen woñu 76 750 34 34, ci 77 943 06 88, wala ngeen woñu 76 750 34 34. Garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé moy gor pire 100% katan. Garab la go xamné dama koy jaay garanté ko, soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am. Soko jëlé té amo ci li nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi. Garab gogu nak mang ko ligéy ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko ligéy ba nit ki man ko jël am résultat té do am ben effet secondaire. Ku ko soxla woñu 77 943 06 88, wala nga woñu ci 76 750 34 34, wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yalla ñepp am jam, bakki borom Touba.

0: ay nit ku bax ko yalla nara dimbele bu deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo neugate yow ak xiyam nga ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamné dang ko joy ngir liggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum liggey nga becc so neugate yow ak xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonentou wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakkati ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu wax nak ñaan
1: wajad al iman ya salu adaba fi abad al nisharin an nujaba
2: bo demé ci rwa un nadim serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax nak amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi nako amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul la ci bammel nar baneko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire muy lim serigne bi re bam agal serigne mi nako demal ci madlamin mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fas ñu wara fas
1: wajadu suriya ila ar-rahman al-malik ar-rahim zil asman
3: serigne touba neena sama barke suñu borom daf ko bind ci allom je rekay dess ta dootu ci jog waye sama tere yi nak dañ koy yëkëti yobbu ko bir aljana ko dem tak ko ci kon qasida yi li ci nek du jeex li ci ay ngeenel kenn mënu la ko wax mbollem lo ci gis muy aw araf bu serigne bi bind suñu borom

di nuyu nak rek mbolem ko xamé xé ci kër gi mbaangé bi kont mané nuyu baaji da ciar baaji da ñaanal jam way ñaanal kilifa gi sun ci mbaakam señ ali ñaanal ñu ko mbaak yaag loolé gër ak na lek ci barke sul khadim ay ciar ba nak xana ma di ni sanjeru ibla sam ko na téré mané nuyu baaji da ciar di la ñaanal jam ene chef de station jëri jëf ala ciéng mbolem bëkk ci ñi rafem dakar di len ciaré ba di bax sun ci xel ak mbolem bëkk ay lër gëf lu ko 94.1 nuyu baaji di len ziar ta di la ñaanal jam way ñu lay jaan ak mbolem oustad na ci kër gi ma ngi len ciaré ba di la ñaanal tobe di bax sun imam ñang fofu ci yoonu jëru ligë ziar ak mbolem bëkk yeen jëru di ba nak señ mbacké më dem ma ngi ziar ba ziar ba amul kébé ma ngi nuyu baaji di ziar di la ñaanal jam ziar ba señ doore ndjay di ziar ak nissan ak mbolem san bay fali ma di santay ji nak ñinga ci magal ga fo ci ala bay fal ga ni nuyu baaji len ziar di la ñaanal tobe amna ko ni ñu def rek mo nek daal koy gërëm baax moom señ abdoulaye assir ni nek sama waaj ci daana almane tabarakallah señ mamadou mak ñu nuyu baari ga ziar ak mbolam bokki jespray ma ngi ziaré baax di la ñaanal tobe daam ko mbeugé ni mbolam bokki espagne ma ngi len ziaré baax jëri ci amadou moussa ndjay bay ni ba nak señ sidi sa yi sidi ma ngi ziar baax señ ni nañ bu baax nak animateur en ci kër gi di len ziar baax di la ñaanal tobe di ba nak jëriñ abdoulaye señ daoud gi sadar mam salih yor yor amna solo lol ma ngi doon baye xel ziar ba nak señ sidi sen ma ngi ziaré baax di la ñaanal tobe dem nak ba lèr gi fënuk 94.1 ni ba nak señ khadim gam ni baax señ cheikh lo dara jëriñ ngeen jëf ni ne mbalam mbolim ko fe xey ba nga bi gën ma ngi ziar baax dem man di war dakar ci nek sina li ndjay ci sak tabarakallah animateur mag ba ngi ni ba di la ziar di la ñaanal tobe alaaji mom legui day tapalé. Je vais te parler.

Turwadi Ahmadu Bamba akan mo ci xam sangu diwan Turwadi Cheikh Ahmadu Bamba Turwadi Ahmadu Bamba kan mo ci xam ka fay imam ne

0: ci yalla kat mo ci xam ko fay imam ne ma moy amadou bamba bur yalla billahi wallahi musuma gis ku melni cheikh ahmadou bamba
1: billahi wallahi musuma
0: gis ku melni amadou bamba billahi wallahi musuma gis ku melni cheikh ahmadou bamba musuma gis man musuma xam billahi wallahi musuma gis ku melni cheikh ahmadou bamba
2: buri yalla jassa tala mo fadal al amam
3: ramti
2: fal 88 628 ñu dal di joko amina dalam mbokk mi nekk bu baax assalamu alaykum wa rahmatullah jërëjëf maasha allah jërëjëf baye xaarim jëw ñu koy ziar bu baax di ko ñaanal jàmm sunu bayile baye xaarim jëw ci ndamat man ko nuy baay di ko ziar ak baye buy di def ñu day ziar baax di la ñaanal tawfiq ak rek mbolé mbokki baye xaar ki diwanu waxna mo di ndamat ma ngi len ziar baax di la ñaanal jàmm ku ni mbolé mbokki nek rek ci diwanu yoonu daar rahman di len ziar baax ay mbokki nek dans daar rahman ñu baye xel mbokki pof di ma ngi len nuy baay di len ziar di la ñaanal jàmm jërëjëf baye xaarim sama xol sédna lool 88 628 37 88 628 37 magay bak serigne fallou baye xaarim ziar na la ci lolou de ang bolen sepe serigne fallou yi fi nga nek

0: pel gi ma am ci yow ba mel ni xejunu ma jam Cheikh Oumy Mbacké Sidi Fallou moy sa baye ci fel gi ma am ci yow ba mel ni xejunu ma jam Mam Cheikh Mbacké ba ci fel
1: gi ma am ci yow ba mel ni xejunu ma jam Lissane Tabarka ma ngi ni nak Serigne Cheikhouna ñang ci diwana Samangue ziar ak mbeul mbeuk sam di len ziar ba di len ñaan jam waye nak ma ngi massaw de san ñim ko rek ñi xamni san jamono ji rek ñu ngi ci ndox mi ndax xam nga ba legui ni amna ko xamni san ba legui ñam di san rek ndox mi mi ngi seen keur ndaysan sacré ma ngi muy kon ci ma ngi duggu ben jeuriñ mu nan dama nga ci ngeci ba sama yaram mi metti ndaysan ñokoy massaw ci lolu ak mbolem ko xamni melni ni mom ndaysan te nek ci dina xamna jafa jafa kon señ modou dina lañ def xal ma señ fallu ni xamna modi señ khadim kebe bi ziar ci bax naka bolen soppe señ khadim kebe di ziar bax di la ñaanal jam ni ci naka sama waay señ dame tree maraxe ma ngi ziar ana mbokki nek ci daanu darul khudus wala daru ñay ma ngi ziar bax di la ñaanal jam ni nak señ musa ndjay ma ngi ziar bax señ dame ni sama animateur bi baye ma ngi ziar bax baye makka ma ngi ziar di la ñaanal teuf ak mbolem rek mba keer gi señ mbacke ma ngi ziar ni anta ak mbolem mbokki baye xam di len ziaré bu baax 88 bi 628 bi 337 Serigne Khadim Kebe

0: ndax yalla amin ni bak bar serigne touba
1: wallahi am nañ contane ci yow
0: barke wallahi da nga bax serigne cheikhna da nga bax yow sa wallahi da nga bax ñang
1: yalla na la yalla ci touba mbak gëna taxaw gën la doole
0: gën la amin amin amin amin ni bak bar serigne touba amin
1: di yalla mom da ngay ku bax barke alcorane
0: wallahi kenn gënal leen ndaysan yaram
1: yalla na la yalla ci touba fay safar barke
0: alcorane amin ni bak bar serigne
1: touba contane nañ ci yow dal barke serigne
0: touba alhamdullilah ndax yalla serigne
1: cheikhna amin ci taxaw rek barke cheikhna lolu la lay ñaanal mom
0: ndaysan
1: barke alcorane
0: amin amin amin amin ñang wallahi ci jëf serigne cheikhna ay way jërëjëf sëñ Cheikh na ñang tabarakallah moy ko bax la déssane ñu koy gërëm ba di koy jaar ak mbolem commerçant yi do ko tek ci jaar ba ci loxom ci dima koy ñaan rek nago da nga bokku ci commerçant yi gëna yi gëna ci aduna aduna la wax lepp tabaraka ana sëñ borom dewal ko ci barkam Cheikh Khadim xam na da nga bax sëñ Cheikh na la indi sëñ ñang jërëjëf ni mbolem bëgg ci sam sëñ Cheikh bax di lay ñaanal jamm

0: ahlo xitma jere ngeen jëf may neen ni baax di leen ziaré bu baax baax ay doom de sonna may mbay ma ci jakk ci may jaay ma ngi ziar di ko ñaanal jam ay ziar ba na xamne mo sonna may lo ci diwanu kéré ma ngi ziaré mbolé mbé kéré di leen ziar baax di leen ñaanal jam nako jere jëfati ci mom ko la mbolé mbé kéré ma ngi leen ziaré baax ma gi ginaaw li dina séti nak ndissane xamne modi bay Moustapha Tioun ziar ci nak sama bay ba diwanu nda ma di bay khadim jaw ziar ak mbolé mbéki dama
1: ku fi nek tay ak seigne bamba nan ma
0: ci ziar nak bo ko bolem borom séré di ma ngi len ziar baax way fatami di mbokk mo lay di len nibaata di len ziar mbokk mo soy jere ngeen jëf ci tek ngirem na mam sa denja bo dem ma nga fuyo ak nani modi
1: radio fadjo
0: war ga wax
1: jog len magal xéne
0: adi ma ma ngi len di baaji di ziar di len ñaanal jamu ñay ak mbolé mbéki bay xala ci doona ali ma ngi len ziar
2: sarwa amma wujda sahimatil lilati
0: way degal ni rek da ko yob nak suñu mo 23 37 is jëssu mo am sonu jaré bu sokk

0: bay mohammed mbaw ci doon mbacke ma ngay ziar mbolem mbokki mbacke ko di ñetti mbar manu ni baaji den ziar di la ñaara jam jere jeuf ci mbaw ma ngi ziaré bax mbolem mbokki farbu nek bay mustafa mbaw ci doon sanjib ma ngay ziar mbolem mbokki sanjib nek bay mod jere ci la mursadih manu ni baaji de ziar di la ñaara jam ay ziar ba nak mo di bay daw de mbeng da jam beglu ba ma ngay ziar mbolem mbokki bay xel nek fo ci diwanu mo di lu ba ma ngay ziar ba di la ñaara tawfik
1: yëkkatil say baram lu magal borom madina nabi nabi nabi hasal amin lolu nabi la innal mawla nubuwatu khatmi
0: abdou sey cham mag ne ni baaji de ziar ba di la ñaan jam jam rek mbari mbokki bay xel diwanu jakk sin bay ñaan jëm tam la sin ali ba tabe sin fall mag ne ni baaji ne ziar di la ñaan jam ba ñu la ziaré mbolé mbokki nek ci daan lo yel
2: koko def yalla nga fekke dewe barke cheikh ul khadim
0: ndeysaan jant bi fm tuba la ku baax assalaamu aleykum wa rahmatullah loolu ngant la maa ngi koy xalaat mu ñëw incha allah
2: rajo
0: 88 628 1337 88 628 1337

0: Yanti BFM Touba 95.2
1: Bab ana ana dami wa ahli
0: dami wa ahli. Assalamu alaykum wa rahmatullah.
2: Ma sha Allah ko ko baxna de
0: ndaysan
2: ziar ñu am jand ba sa bu ceñu ak ci xawle ri
0: lay ndaysan taw
2: kepp ci bëgg ta sa foore wote ñu way wote
0: degg de sar ndaysan
2: ci tank da xalu ci ñu ci jaar
0: bëgg na la insha Allah rabbi
2: ko am li dama xam lo doy ay kenn nga
0: nga dama xama jaaxal de man
2: li nga di ul tay ak nu du embogal
0: lay ndaysan ci
2: señ tuba bi ñu woy na xajan ka di jang woné ko woy neex dama xamul ko ñeñ kañu dégg tan ko ndax ya mën ko xamul
0: ko fi jar ay loko fi jar sax dara dégglu
2: ak sanku sanku rek
0: ah té nga
2: manan ñaka yewu nak bo bool ci bamna nga soko yew dara adna jaru
3: ñeñ FM
2: te jamono ñu ko neewro da la neex ndax téré yaangi ci
0: dëgg la di
2: waxatu bax yaangi
0: yemi
2: wuy di yaxo da ngay wuy
0: ci ndaysan dëgg la di akay dëgg la moy la baye mbay jaxata waxon na woti bari na waye ak wote nak du fu jog waye ku wuji ne selu ke wote ak lamiy wote tabarak allah faatu ning ko ziar bax jaay do ngay mom jambar lol tabarak allah ni ma sang ba ma nga ziar bax sar ak rek mbolé mbokki baye xal ci daanu ndama tamay ngi ni baaji len siax di len ñaana jam